0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barkanmu da safiya da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Tijani Hassan ne ke muku marhaba bikum a zangon farko ne da shirye-shiryen DW kai tsaye daga nan birnin Bonn. Kamar yadda aka saba Allah lubomu ne a shafukanmu na Facebook da YouTube da manhajar TuneIn har ma da shirye-shiryen radio abokan hulɗarmu a wasu sassan Afirka. To ba an sha labaran duniya, a yau ne Najeriya ke cika shekaru 66 da samun 'yancin kai daga Turawan mulkin mallaka. Albarkacin wannan rana muna tafa da hira ta musamman da tsohon shugaban mulkin sojin ƙasar Janar Ibrahim Badamasi Babangida. Sannan za a ji ra'ayoyi mabambanta kan inda giwar ta Afirka ta dosa shekaru 60 bayan zama 'yantattar ƙasa. A Niger, kwamitin ƙwararru a fannin binciken harkokin noma ne ya buɗe zaman taronsa a birnin Yamai domin lalubo hanyoyin magance matsalolin da suka dabaibaye wannan fanni. A Ghana kuwa yajin aikin malaman makarantun sakandare ne ya shiga kwana na 6 za a ji ko menene ya zafi. Akwai ƙarin wasu batutuwan amma da farko ga labaran duniya.
0: DW labaran duniya.
1: Jiharan Pakistan sun kashe mutane 9 a Afghanistan. Koriya ta Kudu ta nemi sake farfado da tattaunawa a tsakaninta da Koriya ta Arewa. Rashin jituwa ya barke tsakanin Ronaldo da mai horas da tawagar 'yan wasan Portugal. Gwamnatin Taliban ta Afghanistan ta ba da rahoton mutuwar mutane akalla 9 tare da jikkatar waɗansu 11 sakamakon hare-haren sama da Pakistan ta kai wa ƙasar cikin daren Laraba wayewar yau Alhamis. Mai magana da yawun gwamnatin Taliban ya ce an kai hare-haren ne akan lardin Helmand da kuma lardin Kunar da ke gabashin ƙasar, kuma daga cikin waɗanda suka mutu har da mata da ƙananan yara. A nata ɓangare, gwamnatin Pakistan ta tabbatar da kai hare-haren, sai dai ta ce ta kai su ne a wasu sansanonin 'yan ta'adda da kuma wuraren ɓoye makamai. Shugaban Koriya ta Kudu Lee Jae-myung ya miƙa wa Koriya ta Arewa tayin sake farfado da tattaunawa da kuma gina sabon aminci a tsakanin ƙasashen biyu da suka daɗe suna tsama. Shugaba Lee ya yi wannan furuci ne a yau Alhamis, yayin wani jawabi da ya gabatar albarkacin bikin ranar sojojin ƙasar, yana mai cewa bayan shafa dogon lokaci na zaman tankiya ya kamata Seoul da Pyongyang su sake komawa kan teburin tattaunawa. Wannan kira dai na shugaba Lee na da nasaba da fashewar nakiyoyi da ta afku a wani yanki da ke tsakanin ƙasashen biyu a tsakiyar watan Satumba, lamarin da ya jikkata sojojin ƙasarsa uku. Sakataren tsaron Amurka Pete Hegseth ya sanar da cewa rundunar sojin Amurkar za ta rage yawan manyan jami'anta masu riƙe da manyan mukamai, wato janar-janar da kuma admiral, da kashi 20 cikin 100. Wannan na zuwa ne shekara guda bayan da Hegseth ɗin ya bayyana cewa jami'an rundunar sojin ta Amurka sun yi yawa fiye da kima, sannan akwai buƙatar yi wa rundunar gagarumin sauyi. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na DW. 'Yan sanda a Bolivia sun kama babban mai gabatar da ƙara na kotun ƙasar Roger Mariaca a ranar Laraba, kwana biyu bayan da Amurka ta soke bizarsa ta shiga ƙasar bisa zarginsa da alaƙa da masu safarar miyagun ƙwayoyi. A cewar kafafen yaɗa labarai na cikin gida na Bolivia, an kama Mariaca ne tare da Alberto Zavalos, babban mai gabatar da ƙara na kotun Santa Cruz, wanda shi ma hukumomin Amurka suka ɗauki matakin soke bizarsa. Fitaccen ɗan wasan ƙwallon ƙafar Portugal Cristiano Ronaldo ya tabbatar da samun rashin jituwa a tsakaninsa da sabon kocin tawagan ƙasar Jorge Jesus, kuma wannan lamari ya kai Ronaldo ga ficewa daga sansanin da aka zaunar da abokan wasansa a birnin Copenhagen na Denmark a jiya Laraba, sa'o'i kaɗan kafin fafatawar da Portugal za ta yi da Denmark a gasar ƙasashen Turai ta Nations League. To ƙarshen labaran kenan a halin yanzu.
0: DW harkokin yau.
1: To kai tsaye, yau ne Najeriya ke cika shekaru 66 da samun 'yancin kai daga Turawan mulkin mallaka. 'Yan Najeriyar dai na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu kan ci gaba ko akasin hakan da ƙasar ta samu a tsawon waɗannan shekaru 66. Tsohon shugaban Najeriyar, Janar Ibrahim Badamasi Babangida, ya ce yana fatan ganin an gudanar da zaben Najeriya da ke tafi cikin kwanciyar hankali a tattaunawa ta musamman da ya da abokin aiki na Muntaka Ayiwa.
2: Wannan ke yi la'akari da shekarun baya, sai mu ce mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da a har yanzu muna zaune muna ƙasa ɗaya. shi ne abun farin ciki cewa har yanzu ba ta tabbar gari ba tana nan ta kamar yadda muke fata ta ci gaba.
3: Najeriya misali ta dogara sosai akan arzikin mai, daidai kuma lokacin da idan muka duba ɗaya hannun take shigo da muhimman kayayyakin buƙatu daga ƙasashen ƙetare. Kamar waɗannan manufofi ne ciki har da waɗanda kuka aiwatar a zamanin mulkinka misali da suka ɗora ƙasar a wannan dogaron. Ko kana ganin da a yau za a samu wata damar me za a iya sauyawa?
2: Zancen neman samun dama ko a sauya ko a ci gaba ya danganta dukkan kalura ƙasa ko wace irin ƙasa ce. Abubuwa su kan canza ba kowane lokaci ba ne. Abin da zai faru yau zai sa a canza wasu manufofi don ya dace da halin da ake ciki da aka samu kanmu. Saboda haka mai wasu abubuwa ne suka canza, shi yasa aka kawo canje-canje da dama.
3: Game da batun haɗin kan Najeriya nan, ƙabilanci da sauran bambance-bambance sun raba kan al'umma, yayin da kuma a gefe guda ake fama da nauyin fatara da talauci. Kana gani Najeriya ta yi wa 'yan Najeriya adalci a tsakanin yankuna da kuma ƙabilun ƙasar?
2: Abin da za a lura shi ne shekara 66 ga tarihin ƙasa ko wacce ƙasa manyan ƙasa. Ƙasashe da yawa akwai waɗanda samun mulkin su ya wuce shekara 200-300, amma har yanzu ana zama cikin wasu halaye na arzikin tattalin ƙasa. Saboda haka abu ne mai canzawa lokaci, saboda duniya tana canzawa, abubuwa na canzawa. Saboda haka tilan mu tafi da yadda abubuwan duniya ke canzawa.
3: Na'am, a ganinku kamar mecece babbar matsalar Najeriya ne?
2: Rashin haƙuri.
3: Na'am.
2: Kowa na son abu sha yanzu, magani yanzu. Amma an aka daure, aka ga wasu sun daɗe. Mutane kuma mutanen Najeriya su da kansu suna ƙoƙari su gyara. To in Allah ya yarda an yi haƙuri za a kai ga gaci.
3: Na'am, a shekarun baya misali akwai jawabin da misali ka taɓa yi, ka yi kira ga 'yan arewa da su haɗa kansu, kamar me haka yake nufi janar?
2: Haɗa kansu don a daina mu, in mun daina irin cewa ni daga inda na fito, ni ɗan arewa ne, ni ɗan kudu ne. Ba zai taimaka mana ba, a dai tsaya ina fata in zo wata rana an ce maka ɗan arewa za ka iya cewa a kai ɗin Najeriya ne, ko an ce mutum ɗan kudu ne ya ce a shi ba ɗan kudu ba ne, shi ɗan Najeriya ne. To muna fata Allah zai kawo mu mu kai ga wannan hali da inda za mu dubi kanmu mu kira kanmu na mutanen Najeriya ba mutanen kudu ba ko mutanen arewa.
3: Misali idan za ku yi magana kai tsaye ga matasan Najeriya waɗanda ke fama da matsaloli tari, musamman na rashin abin yi ga rashin tsaro ga sauran ƙalubale na shugabanci, me za ku iya cewa matasan Najeriya?
2: Akwai abubuwa da yawa da za su gane sai su koma su yi nazari da yadda halin yake a da da abin da aka yi da wasu matakai da aka ɗauka don a gyara wasu halaye. So idan tunda sun samari ne, matasa ne, sai su karanta su gani su fahimci abin da ya faru, su fahimci abin da aka yi, su karanta abubuwan da matakan da aka ɗauka a da, su gani ana iya gyara su yanzu ko ko ana iya applying wannan abubuwan da aka ɗauka. Sai zagaye dace to sai a yi ƙoƙari a sanar da mutane cewa waɗannan ga hanyar mafi ala, ga hanyoyi da za mu bi. Matasa ne za su gane, za su bi.
3: A ƙarshe, Janar Ibrahim Badamasi Babangida, Najeriya na tunkarar zaɓe musamman da za a iya a baɗi ɗin nan, kamar wace shawara za ku ba wa 'yan Najeriya?
2: A yi ta cikin lumana, a yi ta cikin lafiya ba tare da tashin hankali ba, shi ne abin da kurun zai iya faɗa wa 'yan Najeriya.
3: Muna godiya kwarai da gaske Janar Ibrahim Badamasi Babangida da wannan lokaci da muka samu.
2: Thank you very much. Mun gode kwarai.
1: Janar Ibrahim Badamasi Babangida kenan tsohon shugaban mulkin sojin Najeriya. To har yau dangane da shekaru 60 da samun yancin kan Najeriya, al'umma na bayyana ra'ayoyi mabambanta kan tafiyar kasar. Kuma daga Katsina mahaifar tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, wakilin mu Yusuf Ibrahim Jargaba ya aika mana da wannan rahoto.
4: Cikar Najeriya shekaru 66 da samun yancin ya zo daidai lokacin da kasar ke tunkarar babban zabe a shekarar 2027 mai kamawa, sai dai wasu daga cikin al'ummar kasar na ci gaba da nuna damuwa kan halin da kasar ke ciki, musamman ma jahohin Arewa maso yammaci.
5: Ana cikin wani irin matsanancin hali na rashin zaman lahiya, kullun ana kashe mutane, ana garkuwa da mutane, ana komshi kwace musu kudaden fansa, ana talautar da su. Sannan akwai yunwa domin an hana bayin Allah talakawa manoma su yi noma, an hana talakawa bayin Allah masu kiyo su yi kiyo, an hirgita yan kasuwa, ma'aikata na cikin kunci. Duk inda ka zagaya kana cinta yan gudun hijira ga sunan Birjit dauke da kumusa da kayayyaki ga kawuna. Wannan yana nuna ana cikin wahala, ana cikin tsanani.
6: Ai a bangaren tsaro a Najeriya ba ka yi hudun wani cigaba gabaki ɗayan shi, saboda duk abin da ba a yi satin jiya in ka zo satin yau shi za ka ga ana yi duk shekarun nan. To muna fata wanda duk zai zama shugaban ƙasar Najeriya, da ya zama shugaban ƙasa aka rantsar da shi kwana 100 shi ta farko da zai celebrate, to ya tabbatar da yayi murnar rage radadin tsaran nan da mutane ke ciki, da kuma da ake ciki ta talauci da tsadaman fetur din nan.
4: Sai dai duk da irin kalubalen da wasu ke ganin ana fuskanta, amma wasu na cewa akwai bangarorin da ake samun sauki a wasu jahohin, musamman ma abin da ya shafi tsaran, kamar yadda Abdul Aziz wani matashi a jihar Katsina ke cewa.
7: Ba za mu ce babu matsalar tsaro ba, amma dai tsaro ya samu musamman mu da ke malamfashi. Za mu iya shaida cewa abinda muka sani jiya ba shi bane yau, kuma muna fatan gobe tafi yau.
4: Duk da akwai kalubalen da Najeriya ke fuskanta, Professor Armayau cewa ya kamata al'umma su riƙa yaba ma shugabanni gami da bada cikakken goyon baya domin samun zaman lafiya da nasarorin da gwamnati ke son cimmawa.
8: Yadda ake ta tiritiri wajen samun zaman lafiyar nan, da kuma yadda su ma 'yan ƙasar suke ba da haɗin kai wajen samun zaman lafiya, abu ne na alheri, abu ne na jin daɗi. Muna ta roƙon Allah, Allah daɗa wa ƙasarmu lafiya, Allah daɗa ɗaukaka mu, Allah ya daɗa tsare mu. Yadda ake ƙara siyo makamai, ake ta abubuwa na alheri, ake ta ɗaukan ma'aikata na tsaro, ake ta trainin ɗinsu, abu ne na godiya Allah. Allah ya daɗa taimakon ƙasar nan, Allah ya zama gatonmu.
4: Bikin samun yancin kan Najeriya dai da za a yi a shekara mai zuwa, idan Allah ya kai mu, zai kasance ne da sabon shugaban ƙasa wanda al'ummar ƙasar za su sake zaɓe. Yusuf Ibrahim Jargaba, DW Hausa, daga Katsina a Najeriya.
1: To kan batun cika shekaru 66 da samun yancin kan Najeriya, za mu ci gaba da kawo muku labarai da rahotanni har ma da fayafayen bidiyo. Sai a ci gaba da kasancewa tare da mu a shafinmu na intanet da kuma shirye-shiryenmu na rediyo, har ma da wato shafukanmu na sada zumunta a tsawon wannan rana. A nan kuma hukumar inshorar kiwon lafiya ta Najeriya da haɗin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jihar Sokoto sun shirya wani taron ƙarawa juna sani akan muhimmancin yin rajistar inshorar lafiya ga 'yan kasuwar jihar. Ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoton na wakilinmu Ma'awiya Abubakar Sadiq.
9: Taron ƙarawa juna sanin na wuni ɗaya na da manufar wayar da kai da kuma bar da dama ga ayarin 'yan kasuwa da ke cikin babbar cibiyar ciniki da kasuwanci da ta haɗa ƙungiyoyin 'yan kasuwa na jihar Sokoto, domin su san hanyoyi da dabarun da ake bi yayin da ake son yin rajistar inshorar kiwon lafiya. Dr. Umar Faruk Abubakar shi ne kwamishinan lafiya na jihar Sokoto.
10: Sadda baka da lafiya, baka da kuɗi, kayan rajista za a ba iyalanka magani. Za a kai su asibiti a yi musu abin da ya kamata. Shi yasa aka shirya wannan taro, don a gaya musu su san manufofi, su san amfani, don su rungumi wannan aiki.
9: Asusun karo-karo na kiwon lafiya shi ne zai sa haliyar waɗanda suka yi rajistar hanyoyin da za su bi su ci gajiyar shirin cikin sauƙi. Abu Abdulkarim shi ne babban darakta a hukumar kiwon lafiya ta jihar Sokoto, ya bayyana muhimmancin jawo ƙungiyoyin 'yan kasuwar a sanar da su muhimmancin tsarin inshorar kiwon lafiya.
11: Wannan ƙungiya idan muka faɗakar da ita, muka wayar da ita, zai sa membobinta na ƙungiyoyi daban-daban na NAPEP, 'yan kasuwa, kahintoci da sauransu su fahimta kuma su gane abin da za su yi don su sauƙaƙa ma mutanensu yadda mutane za su je su sha magani, su ga likita a sauƙaƙe.
9: A yanzu dai bayan wayar da kan ƴan kasuwar, ana son su bayar da haɗin kai ga tsarin shirin wajen tafiya yin rijista. Yakubu Ma'aji shine shugaban kungiyar ƴan kasuwa ta jihar Sokoto, ya bayyana yadda suka je da shirin.
12: Shiri ne gwamnati ta kawo mai kyau wanda zai amfane mu da kuma jama'a. Don haka in Allah ya yarda duk tsare-tsaren da aka yi za a bi su, kuma za a yi ma mutane rijista. An riga an yi bayani, kowa ya ji alfanu shi.
9: Sai dai kuma akwai fargaba na bayan kaddamar da shirin ga ƴan kasuwa, kada a zo a samu tasgaro daga hannun hukumomin lafiya. Farfesa Bello Bada wani mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum da ke Najeriya.
13: In dai nan ne gare mu, sai a yi kokari an wayar da kansu wayarwa sosai. Don ka san shiri kai ne na sha'ani inshara nan ba a minta mun kai na tsuwa mun kai da shi ba. Na biyu, lalle waɗanda sun ka yarda sun ka shiga, sai an tarbe su hannu biyu, ba da yaudara ba, ba da tahika dawo ba. Yana da kyau ma'aikatan da za su yi wannan aiki su san irin wurin da suke da irin yanayin da suke da irin yanayin mutane. In an yi haka ana samun nasara.
9: Shirin inshore kiwon lafiyan dai shiri ne da idan an aiwatar da shi ga iyalai da masu bukata yadda ya dace, ka iya taimakawa wajen kula da kiwon lafiya tare da kawo sauki wajen kashe kudade. Ma'awiya Abubakar Sadiq, DW Hausa, daga Sokoto a Najeriya.
1: To ana tare ne da shirin safe na sashen Hausa na DW, kuma kafin mu dora ga wannan sanarwa.
0: DW ra'ayin malamai.
4: Shekaru 60 bayan samun yancin kan Najeriya daga Turawan mulkin mallaka na Burtaniya, shin ina giwar ta Afirka ta dosa game da batun demokradiya da tsaro da tattalin arziki da kuma jagoranci na gari?
2: Har yanzu bata tabbarware ba tana nan da kamar yadda muke fata.
4: Wane ci gaba ko akasi aka samu tsawon waɗannan shekaru, sannan wane jan aiki ke gaban gwamnati mai ci a yanzu? Akan wannan batu ne malamai za su tafka muhawara a cikin ra'ayin malamai na wannan mako.
1: To sai a kasance da mu a shirye-shiryenmu na ƙarshen mako don jin yadda malamai za su tafka muhawara kan wannan maudu'i kan cika shekaru 66 da samun 'yancin kan Najeriya. A Jamhuriyar Nijar, wato kwamitin ƙwararru a fannin binciken harkokin noma ya buɗe zaman taronsa a birnin Yamai kan sakamakon binciken da masana ilimin kimiyya da fasaha a harkar noma suka wato gudanar da nufin bunƙasa harkar noma a Nijar ɗin, da kuma shawo kan matsalar ƙarancin abinci da ƙasar ke yawan fuskanta a lokuta da dama. Wakilinmu na Yamai, Gazali Abdu Tasawa, na da ci gaban wannan labari.
14: Taron kwamitin wanda ya haɗa ƙwararru a fannin bincike a harkar noma a Nijar zai gudanar da bitar inda aka kwana a game da jerin ayyukan bincike da masana ilimin kimiyya da fasaha a fannin noma suka gudanar a ƙasar a tsawon shekaru. Da yake jawabi a bikin buɗe taron, Malam Wali Rabo, shugaban kwamitin, ya bayyana mahimmancin aikin tantance sakamakon binciken da masana suka yi a fannin harkar noma a ƙasar ta Nijar.
15: Yace
14: yau aikin da muka sa a gabanmu shine na sake nazarin dabarun tafiyar da noma a ƙasar nan ta hanyar amfani da binciken kimiyya da fasaha da masana suka gudanar don ƙarfafa albarkar gonaki da tsirrai ta yadda kowane iyali zai samu wadatar abinci da kuma lafiya.
15: Les savoirs locaux à l'œuvre scientifique.
14: Malam Bisala Hassan Madugu ƙwararre ne da ya gudanar da bincike aƙalla 13 a fannoni daban-daban na harkar noma da suka hada da batun samar da taki da kuma musamman fasahar ajiyar albasa.
15: Albasa sar da Niger gayi shekara duka wajen ton miliyan guda aka hasara. Shekara duk abin da Niger ga hasara miliyar 600 aƙalla. Rishin babu ne a ajiyar albasa, yanzu ma'aji ne mun kai kana aje albasa kai har ton 100 ba ta baci ba. Shi wannan da mun kirkiro kamar duk gudan jikin shi zana mun ka sa, amma kara na dawa, amma daga ciki karfuna ne mun ka sa. Yanzu wajen ba da iska mun kai wasu tuyo na tun daga can ƙasa shi kwaso iska shi na hesa cikin magazin ne ba tare da kasa wani lantarki.
14: Ni dai kungiyar mutan karkara ta ƙasar Nijar ta platform Paysan ta bakin shugabanta Malam Cibabbanya ta bayyana gamsuwarta da wannan shiri, tana mai cewa
16: muna 100% tare da su, kuma akwai ma guri da muke nan muna so yaya za mu yi ya zamanto in su hidda bincike mu ma kaga za mu yi wannan bincike mu kai shi inda ya kamata. Mai bincike shi kadai bai iya ja gaba ba da mazabnan karkara ba, sai ya zamanto su da mazabnan karkara hannu da hannu ne za mu yi aiki tare. Muna tamani gwamnati zai saurare su, zai ba su kayan aiki don mu samu Niger ma a ce nan zuwa shekara biyu zankin yiwa ya wuce ƙasa tana yi abinci har ma ta sai da.
14: Yanzu dai jama'a sun zare ido su ga tasirin da sakamakon binciken da za a gano manoman sun gudanar a ƙasar ta Niger za ya yi wajen bunƙasa harkar noma da taimakawa ni ƙasar ga shin ƙarfin abinci nan da 'yan shekaru masu zuwa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro sannunku da jimirin kasancewa da zango na biyu na sashin Hausa na DW wanda cike muka yi muku tunanin kayatattun rahotanni da shirye-shirye. Inda za ku ji cewa yayin da al'ummar Najeriya ke bikin cika shekaru 66 da samun 'yancin kai a wannan rana, shugaba Tinubu ya alƙawarta yaƙi da fatara da talauci da suka addabi 'yan ƙasar.
2: Kwana nawa ya rage mana daga zabe? Wannan cikin wata uku wata hudu, a saka tsaya ka tambayi wani shiri aka yi wanda za a yaƙi talaucin. Domin ka ce za ka yaƙi talauci magana ce. Ya za ka yaƙi talauci shi kuma? Al'amari ne wanda mutane suke so su sani.
1: To shi ko tsohon shugaban Najeriya General Ibrahim Badamasi Babangida fata yayi na ganin zaben da ke tafe cikin kwanciyar hankali da lumana. Kwamitin ƙwararru a fannin harkokin noma a Jamhuriyar Nijar ya fara taro kan dabarun shawo kan matsalar ƙarancin abinci da ake yawan fuskanta. Duka waɗannan za su zo muku ne bayan kun sha labaran duniya tare da Rejana Munir Yahaya. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim.
0: DW labarun duniya.
3: Masu bincike na kokarin gano dalilin yunkurin kayar da jirgin Fly Dubai da ke kan hanyar zuwa Isra'ila. Shugaban Najeriya ya yi alkawarin rage tsadar rayuwa gabanin zabe. An tabbatar da mutuwar hamshakin dan kasuwa na Zimbabwe a wani hatsarin jirgin sama. Masu bincike na kokarin gano dalilin da ya sa wani matukin jirgi ɗan ƙasar Oman ya daba wa kaftin ɗin jirgin Fly Dubai wuka yayin da jirgin ke kan hanyarsa daga haɗaɗɗiyar daular Larabawa zuwa Isra'ila. Jirgin na ɗauke ne da mutane 174, mafi yawansu Isra'ilawa, lokacin da lamarin ya faru, abin da ya sa jirgin ya kusa haɗari. Kaftin ɗin ɗan ƙasar India ya samu damar buɗe ƙofar ɗakin, abinda ya bawa wasu fasinjoji damar taimakawa wajen kame matukin jirgin na biyu da kuma daidaita jirgin. Daga bisani jirgin ya yi saukar gaggawa a birnin Tabuk na Saudiya. An kama wanda ake zargi yayin da Saudiya da Isra'ila da haɗaɗɗiyar daular Laraba da Amurka da Oman ke binciken musabbabin haɗarin. Wata ƙungiyar 'yan jam'iyyar Democrat masu goyon bayan Isra'ila ta fitar da wani sabon tsari da ke neman fayyace matsayin jam'iyyar kan dangantakar Amurka da Isra'ila, yayin da ake samun ƙarin saɓanin ra'ayi a cikin jam'iyyar kan batun. Tsarin na kira da a ci gaba da baiwa Isra'ila tallafin tsaro da na soji, tare da goyon bayan kafa ƙasashen Isra'ila da Falastini biyu masu zaman kansu, da kuma samar da makomar Gaza ba tare da Hamas ke riƙe da madafun iko ba. Matakin na zuwa ne bayan da wasu 'yan takarar Democrat da ke adawa da ci gaba da baiwa Isra'ila tallafin soja suka samu nasara a zaɓukan fidda gwani, lamarin da ke ƙara nuna yadda batun Isra'ila ke ƙara haifar da rarrabuwar kawuna a jam'iyyar. Kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na DW. Tinubu ya yi alkawarin samar da ayyukan yi da rage tsadar rayuwa gabanin Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sake jaddada alkawarin gwamnatinsa na samar da saukin rayuwa da ayyukan yi da rage tsananin talauci a jawabin bikin ranar samun 'yancin kan ƙasar da ya yi a yau Alhamis. Tinubu, wanda ke neman zarcewa a zaben watan Janairun baɗi, ya ce sauye-sauyen da gwamnatinsa ta aiwatar tun 2023 na da nufin farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar. Sauye-sauyen sun haɗa da janye tallafin man fetur da sauya tsarin musayar naira da garan bawul ga haraji. Ko da yake wasu masana sun yaba da matakan, amma kuma sun jefa al'ummar cikin matsin tattalin arziki da tsadar rayuwa. Sai dai shugaba Tinubu ya kare manufofinsa, yana mai cewa tattalin arzikin da ya gada ya riga ya shiga mawuyacin hali. Shugaba Emmerson Mnangagwa na ƙasar Zambia ya tabbatar da mutuwar hamshakin ɗan kasuwar ƙasar, Wicknell Chivayo, da matarsa Lucy Muteke, sakamakon haɗarin jirgi mai saukar ungulu da ya auku a jiya Laraba. Shugaba Mnangagwa ya bayyana a shafinsa na X cewa ya kaɗi matuƙa da labarin mutuwar Chivayo, wanda ya shahara da wato kasuwancinsa da shugaban da kuma wasu shugabannin Afrika. Jirgin mai saukar ungulu da ya hatsari ne a yankin Morondera da ke gabashin Harare, babban birnin kasar ta Zimbabwe, inda dukkanin mutane shida da ke cikinsa suka mutu. Chivayo ya kuma shahara wajen baje kolin dukiyarsa da motocin alfarma a kafafan sada zumunta. Hukumomi sun ce ana ci gaba da bincike domin gano musabbabin hadarin, yayin da kwararru ke kokarin tantance gawarwakin waɗanda suka mutu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akalla fararen hula goma akasarinsu kananan yara ne suka mutu sakamakon harharen sama da aka kaiwa wasu yankunan Afghanistan a safiyar yau Alhamis. Ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya Afghanistan ya ce wasu mutane tara sun jikkata a harharen da aka kaiwa, wato da aka kai lardunan Kunar da Helmand. Wannan adadi ya yi daidai da wanda gwamnatin Taliban ta sanar, yayin da Pakistan ta ce harharen nata sun nufi mayakan da ke ɗauke da makamai. To, ana na kawo ƙarshen labaran, zan miƙa ku ga Abdulkarim Muhammad Abdulkarim.
1: To, a gaishe ki Rejana Munir Yahaya da zagayen farko na labaran duniya.
0: DW harkokin yau.
1: To, harkokin na yau za ku ji yadda Amurkawa ke ci gaba da muhawara tare da sukar salon shugaba Donald Trump dangane da yadda gwamnatinsa ke sauya alaka da mayarjejeniya da manyan kamfanonin kasar. Muna tabbata shirin siyasa da kare 'yancin ɗan adam na duniya mai yayi da na addinai da al'adu da zamantakewa, wato taɓa kalashi. To, amma bari mu fara da tarayyar Najeriya, wadda al'ummarta a wannan rana ke shagalin bikin cika shekaru 66 da samun 'yancin kai daga turan mulkin mallaka na Burtaniya a ranar 1 ga watan Oktoba kenan. Shugaba Bola Tinubu ya alƙawarta farfaɗo da fannin tattalin arzikin ƙasar tare da yaƙi da fatara da talauci da ke addabar al'umma tsawon lokaci. A gefe guda kuma 'yan ƙasa na ci gaba da kokawa da tsananin rayuwa da suka ce matakinsa na janye talafin man fetur ne ummul aba'isan jefa rayuwarsu cikin ƙangin rayuwa. Musar Bala Bello ya aiko mana da ƙarin bayani daga Lagos.
4: Masana ilimin fannonin rayuwa kuwa na faɗin ƙasar ba su da abin yi a wannan lokaci, in ka ɗauke fashin baƙi na yadda zaben Najeriya zai kasance cikin watanni kaɗan masu zuwa. Haka zalika, talakawan gari ba a bar su a baya ba, na tsoma baki a dangane da cewa ana biki a gidan su kare. Alhaji Kasim Garba Kurfi, masanin fannin tattalin arzikin ƙasa ne, ga abin da yake cewa a dangane da furucin shugaban ƙasa cewa zai kakkaɓe talauci a tsakanin al'umma.
2: Kwana nawa ya rage mana daga zabe? Wannan cikin wata uku wata hudu, a sai ka tsaya ka tambayi wani shiri aka yi wanda za a yaƙi talaucin. Domin ka ce za ka yaƙi talauci magana ce, ya za ka yaƙi talauci shi kuma al'amari ne wanda mutane suke so su sani. Cire subsidy abu ne mai sauƙi, amma yaƙi talauci abu ne mai wahala da faɗi. Domin a yau maganan nan da ake sai kasa litan mai 1,000 da wajen 400 a Lagos, abincin da za a kawo shi ba Lagos ake gina shi ba, sai ya hau wannan tsadan mai zai iso. In ka ɗauki abubuwan da mutanen arewa za su bukata, duk yawanci za a shigo da shi ta jirgin ruwa, shi ma sai ya hau mota ya wannan. So waɗannan su ne mataki na farko da yake tsanantawa ga hauhawar farashin abubuwa. Kayan gona ko an noma su saboda tsadan mota, sai ka kayan su zo nan sun linkin barinki. Kuɗin makarantar yara kuma kuɗin jarabawa ko kuɗin makarantar ma shiga in high institution ne.
4: Shugaban da ya a jawabinsa cike yake da murna cewa fannin tattalin arziki ya fara ɗaukar hangen nesa, ta inda dubban matasa ka iya samun aikin yi, wanda Alhaji Abba Muhammad Bello jigo ne a jam'iyyar APC ke cewa ai dai hattara inda akwai sauran tsalle a gaba.
5: Bayanai ne da suke nuna cewa lallai harkar tattalin arzikin ƙasar Najeriya ya bunƙasa. To, amma inda gyaran yake shi ne haƙiƙa, musamman tallafi da aka cire na kuɗin mai a wannan ƙasa daga wannan lokaci, mutanen Najeriya sun shiga cikin halin la ilaha illallah, mutane sun shiga matsin rayuwa, an samu tsadar abubuwa, darajar kuɗin da muke amfani da shi naira ya kare. Lallai akwai buƙatar cewa a samu hanyoyi na nagarta wanda za a tabbatar da cewa sauƙin rayuwa mutanen Najeriya sun same shi musamman ga zabe yana tawa wanda har in ba a yi wayannan abubuwa ba to cin zaben mu ko da za a ci za a kai ruwa rana
4: jawabin shugaban kasa kuwa a sanyin safiyar nan ta yau Alhamis cike take da batutuwa da za a iya cewa sun fara ganin kwalliya ta fara biyan kudin sabulu inda ya ayyana matakai na ganin yan Najeriya ka iya darawa ga misali samar da hanyoyi da kuma daukar matakai masu nisan zango ya dai tabbatar da cewa talauci a tsakanin al'umma zai zama sai tarihi
6: our objective is not to manage poverty more efficiently we will defeat it
4: manufar mu ita ce a gwamnatance ba shine mu yi kuskure ma ga bannin talauci ba illa mu kakkabe shi ga baki ɗayan sa Mansur Bala Bello DW Hausa daga Lagos a Nigeria
1: to annan rana ta yanci yan Najeriya na cigaba da tofa albarkacin bakin sukan cigaba ko akasin hakan da kasar ta samu a tsawon waɗannan shekaru 66 tsohon shugaban Najeriya General Ibrahim Badamasi Babangida mai ritaya ya yi fatan ganin zaben da ke tafi cikin kwanciyar hankali kamar yadda ya shedawa abokin aiki na Muntaka Ahiwa inda ya fara da nuna godiya game da halin da take ciki yanzu
7: wai kun kai la'akari da shekaran baya sai mu ce mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da har yanzu muna zaune muna ƙasa ɗaya shine abun farin ciki cewa har yanzu ba ta tabarbare ba tana nan ta kamar yadda muke fata ta ci gaba
8: Najeriya misali ta dogara sosai akan arzikin mai daidai kuma lokacin da idan muka duba ɗaya hannun take shigo da muhimman kayayyakin bukatu daga kasashen ƙetare kamar waɗannan manufofi ne ciki har da waɗanda kuka aiwatar a zamanin mulkin ka misali da suka dora ƙasar a wannan dogaron
7: ya danganta dukkan kalura kasa ko wace irin kasa ce abubuwa su kan canza ba kowane lokaci ba ne abinda zai faru yau zai sa a canza wasu manufofi don ya dace da halin da ake ciki wasu abubuwa ne su canza shi yasa aka kawo canje-canje da dama
8: game da batun haɗin kan Najeriya nan ƙabilanci da sauran bambance-bambance sun raba kan al'umma yayin da kuma a gefe guda ake fama da nauyin fatara da talauci kana gani Najeriya ta yi wa 'yan Najeriya adalci a tsakanin yankuna da kuma ƙabilun ƙasar
7: wai abin da za a lura shi ne shekara 66 da tarihin ƙasa ko wace ƙasa manyan ƙasa ƙasashe da yawa akwai waɗanda samun mulkin su ya wuce shekara 200-300 amma har yanzu ana zama cikin wasu halaye da harkokin tattalin ƙasa saboda haka abu ne mai canzawa a lokaci saboda duniya tana canzawa abubuwa na canzawa saboda haka tila mu tafi da yadda abubuwan duniya ke canzawa
8: na'am a ganin ku kamar mecece babbar matsalar Najeriya ne
7: rashin haƙuri kowa na son abu sha yanzu magani yanzu amma an aka daure aka ga wasu sun daɗe kuma mutanen Najeriya su da kansu suna kokari su gyara to in Allah ya yarda an yi haƙuri za a ci kai ga ci
8: misali idan za ku yi magana kai tsaye ga matasan Najeriya waɗanda ke fama da matsaloli tari musamman na rashin abin yi ga rashin tsaro ga sauran kalubale na shugabanci me za ku iya cewa matasan Najeriya
7: akwai abubuwa da yawa da za su gane sai su koma su yi nazari da yadda halin yake a da da abin da aka yi da wasu matakai da aka ɗauka don a gyara wasu halaye so idan tunda sun samari ne matasa ne sai su karanta su gani su fahimci abin da ya faru su fahimci abin da aka yi da matakan da aka ɗauka a da su gani ana iya gyara su yanzu koko ana iya applying wannan abubuwan da aka ɗauka sai zai dace to sai a yi ƙoƙari a sanar da mutane cewa waɗannan ga hanyoyi da za mu bi matasa ne za su gane za su bi
8: A ƙarshe Janar Ibrahim Badamasi Babangida, Najeriya na tunkarar zaɓe musamman da za a yi a baɗiɗin nan, kamar wace shawara za ku bawa 'yan Najeriya?
7: A yi ta cikin lumana, a yi ta cikin lafiya ba tare da tashin hankali ba, shi ne abin da kurun zan iya faɗa wa 'yan Najeriya.
8: Muna godiya ƙwarai da gaske Janar Ibrahim Badamasi Babangida da wannan lokaci da muka samu.
7: Thank you very much. Mun gode ƙwarai.
1: Tsohon shugaban tarayyar Najeriya kenan Janar Ibrahim Badamasi Babangida tattauna su da muntaka Hiwa. Kuma game da harkokin da suka shafi Najeriya ga wannan sako.
0: DW ra'ayin malamai.
9: Shekaru 66 bayan samun 'yancin kan Najeriya daga tura mulkin mallaka na Burtaniya, shin ina giwar ta Afirka ta dosa game da batun dimokuraɗiyya da tsaro da tattalin arziki da kuma jagoranci na gari?
7: Har yanzu bata tabbar gari ba tana nan ta kamar yadda muke fata ta ci gaba.
9: Wane ci gaba ko aka ci aka samu tsawon waɗannan shekaru, sannan wane jan aiki ke gaban gwamnati mai ci a yanzu? Akan wannan batu ne malamai za su tafka muhawara a cikin ra'ayin malamai na wannan mako.
1: To kare ku bari a baku labari, shirin zai zo muku ne a ranakun Asabar da Lahadi da Maraice. Kwamitin ƙwararru a fannin bincike kan harkokin noma a jamhuriyar Nijar ya fara taron sabbin yamai kan sakamakon binciken da masana ilimin kimiyya da fasaha a harkokin na noma suka gudanar a ƙasar da nufin bunƙasa wannan harka baki ɗaya tare da shawo kan matsalar ƙarancin abinci da ake yin fuskanta. Wakilinmu a yamai Gazali Abdu Tasawa na da cigaban labarin.
10: Taron kwamitin wanda ya haɗa ƙwararru a fannin bincike a harkar noma a Nijar zai gudanar da bitar inda aka kwana a game da jerin ayyukan bincike da masana ilimin kimiyya da fasaha a fannin noma suka gudanar a ƙasar a tsawon shekaru, da kuma yadda gwamnati za ta yi amfani da su wajen kaucewa matsalolin sauyin yanayi a ƙoƙarin neman bunƙasa harkar noma a ƙasar ta yadda nan da 'yan shekaru za ta fi ƙarfin abinci. Da yake jawabi a bikin buɗe taron, Mala Wali Rabo shugaban kwamitin ya bayyana muhimmancin aikin tantance sakamakon binciken da masana suka yi a fannin harkar noma a ƙasar.
11: Yace
10: yau aikin da muka sa a gabanmu shine na sake nazarin dabarun tafiyar da noma a ƙasar nan ta hanyar amfani da binciken kimiyya da fasaha da masana suka gudanar don ƙarfafa albarkar gonaki da ta tsirrai ta yadda kowane iyali zai samu wadatar abinci da kuma lafiya. Kuma a yau lokaci ne kawai da ya kamata mu tashi daga matakin bincike zuwa na so mu aiwatar da sakamakon binciken a aikace ta da zai taimaka wa harkar noma a zahiri a ƙasar ta Nijar da ma horas da matasa dangane da abin da ya shafi sabbin ilimomi na bunƙasa wannan sana'a da ma damawa da manoman gargajiya ta yadda za su iya kawo tasu gudunmuwa a tsarin zamanantar da ayyukan noma a ƙasar.
11: Bourgeoisie le savoir local à l'œuvre scientifique.
10: Malam Bisala Hassan Madugu ƙwararre ne da gudanar da bincike aƙalla 13 a fannoni daban-daban na harkar noma da suka hada da batun samar da taki da kuma musamman fasahar ajiyar albasa.
12: Albasa sar da Niger gayi shekara duka wajen ton miliyan guda aka hasara. Shekara do abin da Niger ga hasara miliyar 600 aƙalla. Rishin babu ne a ajiyar albasa yanzu ma'aji ne mun kai ana aje albasa kai har ton 100 ba ta baci ba. Shi wannan da mun kirkiro kamar duk gudan jikin shi zana mun kasa amma kara na dawa amma daga ciki karhuna ne mun kasa yanzu wajen ba da iska mun kai wasu tuyo na tun daga can kasa shi kwaso iska shi na hesa cikin magazin ne ba tare da kasa wani lantarki.
10: Ni dai kungiyar mutan karkara ta kasar Niger ta platform Paysan ta bakin shugabanta Malam Jibo Banya ta bayyana gamsuwar ta da wannan shiri tana mai cewa
13: muna 100% tare da su kuma akwai maguri da muke nan muna so yaya za mu yi ya zamanto in su hidda bincike mu ma kaya za mu yi wannan bincike mu kai shi inda ya kamata. Mai bincike shi kadai bai iya ja gaba ba da mazamnan karkara ba sai ya zamanto su da mazamnan karkara hannu da hannu ne za mu yi aiki tare. Muna tamani gwamnati zai saurare su zai ba su kayan aiki don mu samu Niger ma a ce nan zuwa shekara 2 zankin yiwa ya wuce ƙasa tana yi abinci har ma ta sai da.
10: Yanzu dai jama'a sun zara ido su ga tasirin da sakamakon binciken da za a gano manoman sun gudanar a ƙasar ta Nijar za ya yi wajen bunƙasa harkar noma da taimakawa ƙasar daga fin ƙarfin abinci nan da 'yan shekaru masu zuwa. Gazali Abdu Tasawa, DW Hausa, daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
1: Ranar kuma Amurkawa na ci gaba da muhawara tare da sukar salon wato shugaba Donald Trump dangane da yadda gwamnatinsa ke sauya alaka da ma yarjejeniya da manyan kamfanoni a kasar. Hawwa Sumaila hana dauke da karin bayani.
14: Shigar gwamnati cikin harkokin kasuwanci ba sabon abu bane a Amurka. Gwamnatocin Republican da Democrat duka sun taba ceto kamfanoni daga durkushewa, sanya haraji kan kayayyakin waje da kuma tallafawa masana'antun da suke ganin suna da muhimmanci ga kasa. Annobar COVID-19 ta karasa wannan abu ya bunƙasa. Fargabar rushewar hanyoyin samar da kayayyaki da kuma gogayyar tattalin arziki da China sun sa gwamnatocin Biden da Trump sun ƙara taka rawa a tattalin arziki. Sai dai masana suna cewa akwai babban bambanci a salon Trump. Maimakon dogaro da manufofin da majalisar dokoki ta amince da su, sau da yawa gwamnatinsa tana daukar matakai kai tsaye. Misali daya shine kamfanin Intel. Bayan shekaru na koma baya, kamfanin kera kwamfuta ya samu babban tagomashi lokacin da gwamnatin Amurka ta zuba jari a cikin sa. Masu goyon bayan matakin sun ce Intel yana da muhimmanci sosai ga masana'antar kwamfuta ta Amurka da ba za a bari ya durkushe ba, amma masu suka ba su yarda da hakan ba. Suna gargadin cewa idan gwamnati ta zama mai zuba jari tana iya fifita wasu kamfanoni tare da barin wasu a baya, lamarin da zai iya gurɓata kasuwa. Haka kuma akwai tambayoyi kan yiwuwar rikici. Wasu daga cikin jarin gwamnati da tallafin da aka bayar sun tafi ga kamfanoni da ke da alaka da hamshakan 'yan kasuwa na kusa da Trump ko kuma wasu daga cikin 'yan uwansa. Fadar White House ta ce irin waɗannan matakai suna da nasaba da muradin ƙasa, musamman a ɓangarorin da Amurka ke gogayya da China. Trump kuma ya rungumi matsayin mai ƙulla yarjejeniya. Gwamnatinsa ta taimaka wajen haɗa yarjejeniyoyin kamfanoni, ta taka rawa wajen sayan kamfanoni, sannan ta matsa lamba ga wasu kan yadda suke gudanar da harkokinsu. Masu goyon baya suna kallon haka a matsayin jagoranci mai ƙarfi. Amma masu suka suna ganin wani abu daban, suna cewa idan kamfanoni sun dogara da amincewar gwamnati, lasisi ko kwangiloli, zai yi wuya su yi watsi da matsin lambar shugaban ƙasa. Sannan akwai batun kudaden shiga. Trump ya sha bayyana cewa haraji ba kawai kare masana'antun Amurka yake yi ba, har ma wata hanya ce ta samar wa gwamnati kudaden shiga. Gwamnatinsa ta kuma yi nazarin mallakar hannayen jari a manyan kamfanoni tare da tattauna yiwuwar kafa wani babban asusun zuba jari na gwamnati wanda zai kara mayar da gwamnati mai zuba jari kai tsaye. Ga wasu masana tattalin arziki, damuwar har ma da rashin tabbas da aminci, suna cewa kamfanoni suna zuba jari ne idan suna da yaƙini kan dokoki da cibiyoyin gwamnati. Idan yanke shawarar kasuwanci ya fara dogara da kusanci da masu mulki ko ra'ayin shugaban ƙasa, suna gargadin cewa amannin masu zuba jari na iya raguwa. Hakan ya kawo mu batun Total Energies, kamfanin ya karɓi kusan dala biliyan 1 daga gwamnatin Amurka, sannan ya amince ya zuba kuɗin a wani aiki da tun farko ya riga ya shirya tallafawa. A gurin masu suka, wannan babban misali ne na abin da suke kira falsafar mulkin Trump. Gwamnati ba kawai mai sanya dokoki bace, har ma mai zuba jari ce, mai sasanta yarjejeniyoyi ce, kuma mai ƙulla harkokin kasuwanci ce. Yayin da Amurka ke ƙara kusantar wani sabon zagayen zaɓuka, ana sa ran wannan muhawara kan matsayin gwamnati a tattalin arziki za ta ci gaba da kasancewa a tsakiyar tattaunawar siyasa da kasuwanci.
1: Hawwa Usma'ila kenan da cikin makin rahotannin da muke muku tanadi a wannan zango. Kada ku manta za ku iya bibiyar mu kai tsaye a shafinmu na intanet dw.com/hausa da manhajar TuneIn da shafukanmu na Facebook da YouTube da Instagram, har ma da tashoshin FM abokan hulɗama a nahiyar Afirka a Najeriya, Nijar, Ghana da Senegal. Domin samun ƙarin labarai za ku iya lalubar tashar mu ta WhatsApp a dw.hausa.

0: To madalla za mu je kai tsaye ga al'amuran da suka shafi siyasa da kare yancin dan adam.
1: DW Duniya mai yayi.
2: Eritrea ta tashi daga kasar da aka mayar saniyar ware a duniya sakamakon mulkin kama karya zuwa kasar da Amurka ta janye muhimman takunkuman da ta kakaba mata a daidai lokacin da hare-haren yan Houthi ke kawo cikas ga zirga-zirgar jiragen ruwa a Bahar Maliya. Masana na cewa muhimmancin Eritrea ya karu a duniya, lamarin da ya sa ta nuna alamun tsananta fada a yankin Tigray na kasar Habasha. Sai ku biyo mu don jin karin bayani a wannan shiri na duniya mai yayi. Bisa jagorancin ni, Muhammad Awal Balarabe.

0: Tare fata shirin ya kayatar mataka zamu je ga al'amuran da suka shafi addinai al'adu da kuma zamantakewar al'umma.
1: DW taba kalashi.
2: Matsayin da layi a wajen kanurai abinci ne na alfarma, abinci ne na katseta, wanda yawanci ma sai ranar biki, sai ranar wani babban biki ko kuma afada ne ake iya dafa wani irin wannan abincin, ko kuma ana tsammanin manya-manyan baki za su zo, shi ne za a shirya irin wannan abincin. Dan abinci ne wanda gaskiya in dai ka samu ka ci sai ka sake neman sa, ko kaiwaye ne sai ka sake neman sa.
3: Da layi wanda ake kira mburimairi, wato abincin sarauta, wani abinci ne na gargajiya da ya samo asali daga tsohuwar daular Kanin Borno, kuma a tarihi ana danganta shi da gidajen sarauta da manyan bukukuwa. Shirin tabakalashi na wannan mako zai yi duba ne kan wannan nau'i na abinci mai matukar muhimmanci ba kawai ga kabilar Kanuri ba, har ma da sauran waɗanda suka taba dandana shi. Al-Amin Suleiman Muhammad ne zan jagoranci shirin tare da taimakon ƴan uwa abokan aiki da ke birnin Bon a tarayyar Jamu.

0: Madalla, tsawon shekaru da layi ya kasance abinci da ake shirya wa sarakuna da manyan baki da kuma wasu muhimman taruka kamar bukukuwan sallah ko na aure ko kuma na masarauta. A tarihi ana danganta da layi da gidajen sarauta da manyan bukukuwa inda ake shirya shi a lokuta na musamman. Wannan yasa abincin ya zama wani bangare na al'adu da tarihin al'ummar Kanin Borno. Baya ga kasancewarsa abinci, dalai yana daukan wani muhimmin sako game da yadda al'ummar daular Kanin Borno suka rika adana al'adunsu ta hanyar abinci, musamman yadda ake shirya abincin da kuma lokacin da ake gabatar da shi. Malama Fatima Umar Muhammad, ɗaya daga cikin matan kabilar Kanuri ce da ta iya wannan abinci, kuma ta yi bayanin yadda ake hada shi.
1: Ana yin shi ne da gero. An fi yin dalayi da sabon gero. Idan tsoho ne, ba zai cire maka dalayi yadda ya kamata ba. Farko za a samu gero, a zuba ta a cikin ruwa kamar yadda ake jika tsari. Ba za a surfa wannan hatsin ba, haka za a zuba shi a ruwa. Aƙalla zai yi kimanin kwana 4-5 a cikin ruwa. Yayin da ya yi tsami sosai, za a wanke shi, a zubar da wannan ruwa mai tsami na farkon. Sannan a je a markaɗa shi a injin. Bayan an markaɗa shi, za a kawo shi gida. Za a zuba mai ruwa kamar yadda ake tace kamu. Haka za a tace dalayi da isasshen ruwa mai yawa.
2: To idan kin zo dafa dalayin, za ki ɗibi ruwan abincinki daidai wa daida. Sannan kuma za ki kwaɓa wannan garin dalayin daban shi ma da wani ruwan. Sannan ki sake tace shi da lariya. Yayin da ruwan naki ya tafasa, sai ki ɗauko wannan dalayinki da kika tace ɗin. Sai ki zuba shi a kan wannan ruwa tafashashen ruwan da yake kan wuta. Za ki gan shi ya zama kamar talge, zai fara gudaje, za ki sauri ki ɗauki muciyanki ki zauna da shi. Idan aka zuba shi kamar talgen nan, za ki kama muciya, to ba ke ba sake muciyan nan har sai lokacin dandalayi abincinki ya nuna.
0: Koyaye kabilar ta Kanuri ke ɗaukar wannan abinci? Malam Abba Aji ya yi bayani kamar haka.
3: Abincin dalai da kana ji wannan abinci ne mai mahimmanci, mai daraja. Santsin shi daban da tuwon laushi da muna faɗa wannan shi, saboda shi yanayin da aka yi ruwa biyu ne. Idan ya bushe, in ka sa hannu zai tashi sama fa, ba zai tsaya ba fa, sama zai tashi. Shi ne akwai wani mabazan kama sunan shi, ba da an kashi gidan mai martaba lokacin da an kamar abinci na dale wannan ga nama miyan nan, sai ya cire hannu da ya sa tuwon sai ya yi sama, ya sake sa sai ya yi sama. Sai ya juya, sai ya kalli martaba shehu, sai ya yi dariya, shehu ya yi dariya, sai ya ce wannan abinci ba za ka iya ci ba, sai ya ce a yin ya san wata bai san wata ba, sai ya kira dogarin shi. Ko kawo gafa, an ja nemo gafa, sai ya sa gafa guda biyu haka, in ya sa hannu gafan zai tare tuwon, sai ya yanka, sai ya kai bakin shi. In ya sa bakin ma ba zai tauna ba, zai wuce, sai ya ce ina ya yi, bai san ya tauna ba, ba kasan taunawa ba ya yi ba shi, kawai ya wuce muni, sai ya ce ina ya yi, sai shehu ya yi dariya. To da lai kenan fa'idan shi. Shi abincin sarauta ne, abincin malamai ne, abincin mutum mai daraja ne. Gidan da ana yin shi duk ka gani za a yi ma bako mai martaba wanda kana ji kunyan shi, to za a bata lokaci a yi dalle saboda a cire shi kunya, ya ji daɗin abincin, kuma abinci ne mai daraja. Yanzu na baka example, ka duba ka je ka ga duk restaurant na garin nan ka bi, wallahi na baka sanin ba na ka samu restaurant da akwai dalle ba, musamman a gidan sayarwa an aje babu shi.
0: Saboda muhimmanci da daɗin wannan abinci, Malama Fatima Umar Muhammad ta ce ba za a baiwa yaro mai kiwiya ba.
1: Yayin da mace ta zama mai kokari har ta iya dafa dalayi, gaskiya ba za ta so ta ba wa namiji mai kiwiya ba. Akasari ma ana wasu suna kiran shi wai tuwon glass, saboda ba kowa ne zai yi cin dalayi ba tare da yayi santi ba. Dalayi abinci ne, idan kana cin shi yana tsantsi, yayin da ka kai shi baki ba za ka ma san lokacin da ya wuce cikinka ba. Gaskiya in baka taba cin dalayi ba, idan ka gutsa dalayi ka kai bakinka ma za ka rasa ya bi ta wuyanka ne ya wuce, ko kuma ya fita ya fada a cikin riganka ne. To ko gaskiya abincin dalayi abinci ne na alfahari na gani na fada.

0: Madalla, sai dai a yau ana fargabar cewa wannan nau'i na abinci na gargajiya na fuskantar barazanar bacewa yayin da salon rayuwa da nau'o'in abincin zamani ke ƙara samun karbuwa a tsakanin matasa. Domin tabbatar da wannan ne yasa na miƙa tambaya ga kanurai yaushe rabon su da cin wannan abinci ga kuma amsar da na samu inda na fara ji daga Fatima Ibrahim Mu'azzam.
1: Nakan dan dauki lokaci kafin in yi dalai da kaina in ci. Yanzu dai in zan ce rabona da cin dalai gaskiya ya kai wajen wata hudu ma. In dai ban manta ba kam ya kai wajen wata hudu ma rabona da cin dalai.
2: Gaskiya rabona da cin dalai gaskiya zai dauki lokaci. Ina ji yanzu dai kam zai fi shekara ma. In ganin dalai ma in ci ma ya kai shekara.
3: Gaskiya ni sallan da ya wuce nan shine last ci na. Sallan da na rogon ya wuce nan. A shi wannan ma a gidana na sa aka yi mun.
0: To ko me yasa ake samun koma baya wajen yin wannan abinci na al'ada a wannan lokaci? Alhaji Goni Alhaji Adam ya min bayani.
3: Yanzu mata 100 ka tara da kira zaka samu wanda suka iya bai mata da ba. Mata yanzu kamar guda 70 ko ba su iya ba su 30 ba. To yanzu misali ya mata suka shekara 30 zuwa kasa nan ba su iya wannan ba.
4: Me yasa?
3: Don iyayensu ba sa nuna musu, ba sa zuwa jikin iyayensu gani, sofin da masu yi sun rurusu abubuwa. To kamar ba occasional ba, da wannan kowane sati ko juma'a ana yi a ci, an tashi a juma'a ana yi a gida-gida. Yanzu ba a yi akwai min yanayin talauci abubuwa na zo rashin kuɗi ya zo shiga, kuma yanayin da ka san ya shiga ba ka ba kam. Da ko mutum bai da kuɗin dan da juma'a yayi zai yi faranta mutane kira mutane su ci, amma yanzu ba a yi. In ba sallah masallah masu gidan kamar sarakuna kamar lawane kuma wasu abubuwa haka ake.
0: Shima Ciroma Ali Ibrahim ya bayyana tasa fahimtar kan yadda ake samun koma baya a amfani da wannan abinci.
2: Matan yanzu ba ma iyawa suka yi ba, kuma waɗanda da suke yi nan yanzu wasu sun manyanta, wasu kuma sun riga mu giran gaskiya, wanda kuma yanzu suka rage suna yi dinnan ba yawa suke da shi ba, shi yasa abin yanzu ya zama yana da wuyan samu sosai.
4: To ba ka ganin kenan yana barazanar bacewa?
2: Shine abin da kowa maganganun da yake yi kenan, yana cewa matan yanzu ya kamata su koyi da matan da, amma kaga irin wahalhalun da yake ciki kafin a sarrafa shi din, ba kowaye ne zai jimre wannan hakurin nan yayi ba. Shi yasa ka san matan mu na yanzu kuma ba su da wannan jimrewa, sun gwammace su ringa cin shinkafa kullum, su ringa cin taliya, su ringa cin indomie, su ringa cin irin abincin da yanzu ka daura yanzu zaka gama.
0: Sai dai Alhaji Goni Alhaji Adam na ganin akwai mafita kan yadda za a farfado da wannan abinci domin dorewar al'ada.
3: Lafi iyaye ne a kira su ko a samu wani bidiyo ko a ringa yi, ko kuma irin taron kanure da ake dinnan a ringa yi a nuna mutane su yi imitate. Amma mun zama yuzin wannan al'adan fa gaskiya za mu sha abin nan. Yanzu da biskin nan yawanci ana yi an ce borno-borno, amma ko ina za mu ji abincin yanzu za a ce zo borno ci biski, amma ko ina ana yi. Me yasa? Aurata ya kawo tsakanin kanure zai auri wani yare bahaushe ya auri kanure, shi yasa za a ji ya koya maka kai maka koyi al'ada.
0: Masu ruwa da tsaki a al'adar kanure na kira da a ƙara koyar da matasa wannan hanyar girki domin kare dalayi daga bacewa tare da adana muhimmin sashi na tarihin al'adun kanin Borno. To jama'a, anan ne zan jalin zamin wannan shiri na wannan mako a madadin ƴan uwa abokan aiki da ke birnin Bon a tarayyar Jamus. Naku har kullum Al-Amin Suleiman Muhammad ke muku fatan alkhairi.
5: Tarfatar shirin ya kayatar matuka gaida Al-Amin Alan Gubro da Cida Tungla. Masu sauraro yanzu kuma sai sakonnin rayuwarku.
6: DW wasiqun masu sauraro.
7: Masu sauraro barkanku da sake kasancewa da ku a cikin shirin wasiqun masu sauraro. A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji daga cikin sakonnin ra'ayoyinku bisa al'amura na yau da kullum tare da ni Zainab Bilyamino Abdullahi da zan gabatar.

To madalla. Wasiƙar mu ta farko ta fito ne ta hannun mamman Shazalmai na Suruwa, tare da Sunusu Mambus da Usman Maidala Baushiri da Sani Dawo Alaska Tsatsin Burin. Suka ce a yau za mu yi kira ne zuwa ga al'ummar ƙasar mu Niger da ma masu hannu da shuni da ƙungiyoyin agaji na ƙasar tamu da ma na ƙasashen waje, duba da yadda damunar bana ta zo da tangarɗar ƙarancin amfani da ma ciyawar dabbobi. Don haka muke ƙara kira ga gwamnatin ƙasar da ma ƙungiyoyin da suke tallafawa ƙasar tamu da cewar bana fa sai an tashi an taimaka al'ummar ƙasar tamu, manoman karkara da ma makiyaya. Daga ƙarshe muke yi wa ƙasar mu addu'ar zaman lafiya. Sai wasiƙa Abubakar Kawu Girgir ya ce siyasa rigar 'yanci. Babu shakka wannan lamari ya kamata 'yan uwana matasa su ankara da shi. Tsawon shekaru ana yaudara su ta ɓangare da dama a sha'anin siyasa. Matasa lokacin zaɓe sarakuna ne, amma bayan zaɓe bayi ne. Kullum muna tura mota ta tashi ta bulbule mu da hayaƙi. Me ya amfanin iliminmu da ƙarfinmu da ƙwarewarmu da kuma wayewarmu? A duk lokacin gangamin zaɓe, waɗannan mutane da muke ta hayya-hayya a kansu ba za ka taɓa ganin 'ya'yansu a ciki ba. Iya mu ya mu ne. Muna furta cewa gwanki taron giwa, hadari malafar duniya, alkhairi mai yaɗo. Shin ina alkhairin yake? Kukan kurciya dai jawabi ne, kuma gyara kayanka ba zai taɓa zama sauke mu raba ba. Sai wasiƙa haɗin gwiwa ta hannun Sunusu Maɗatai da Magaram da Isu Maƙeri Maɗatai da Yakubu Mai Aski Badaraka da Musa Malam Induka Zawai da Jafar Ɗan Gwamna. Suka ce DW Hausa, hakika wannan zamani namu na tsadar rayuwa ba ƙananan yara kaɗai ke fama da cutar tamowa ba, har ma da manya. Saboda haka muna kira ga shuwagabanni da cewa maimakon neman wadata iyakansu da kayan ƙawa da sharholiya gami da na more rayuwa, ya kamata su mai da hankali wajen ayyukan raya ƙasa ga al'ummominsu bilhaƙi da gaskiya. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya kawo mana mafita. Wasiƙar gaba ta kace Bilyaminu Muhammad Labas ya ce, ina kira zuwa ga talakawan arewacin Najeriya da ya kamata mu farka. A zaɓe mai zuwa kar mu zama kamar yadda ake faɗin cewa mu kaji ne. Mu tsaya mu yi karatun ta nutsu. Allah ya ba mu shuwagabanni na gari. Amin summa amin. Sai wasiƙar Kabir Kwangila Flyover Zaria ya ce, DW Hausa, ni fa har yanzu abin da ke ci min tuwo a ƙwarya shine yadda Sila cire tallafin man fetur da yawan ƙarin farashin litar man fetur akai-akai ya jefa al'ummar Najeriya cikin halin ƙaƙanikayi. Muna fatan gwamnati za ta canza manufofin da ta kawo, waɗanda za su daidaita al'amuran ƙasa baki ɗaya.

Shirin wasiƙun masu sauraro ke zuwa muku daga sashen Hausa na DW. Sai wasiƙan Malam Bundi Malam Fatori daga jihar Borno a Najeriya. Yace babban abin da ke ci min tuwo a ƙwarya bai wuce yadda matsalolin tsaro da tashi-tashin hankula a ƙasar mu Najeriya ya addabe mu ba. Saboda haka a kulliyar mu fatan mu da addu'o'in mu bai wuce Allah ya kawo mana ƙarshen matsalolin tsaro da tashi-tashin hankula ba a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki daya. Sai wasika Usman Manika Mai Ruwa Road Funtuwa daga jihar Katsina a Najeriya. Yace a yau ma kamar kullun na shigo wannan fili ne domin in nuna takaicina da bacin raina akan yadda al'umar jihar Katsina ake yaudarar su ana karbar katin zaben su da sunan za a tallafa musu. Hakika wannan yaudarar kai ce da ƙara mai da hannun agogo baya a halin da al'umma muke ciki na tsawon shekara uku ana mulki duk ba a san hanyar inganta rayuwar su ba. Dan haka kalubalen ku talakawan jihar Katsina, ku sani ƙuri'ar ku ƴancin ku ce idan aka yaudare ku da sunan tallafi to za ku rasa damar inganta rayuwar ku da magance matsalolin da ke addabar ku. Allah ya kyauta. Sai wasika Abdulmuttalib Magarya Kitari. Yace a gaskiya na ji dadin yarjejeniyar da aka yi a tsakanin Jamhuriyar Niger da ƙasar Libya. Ganin cewa zuwa dai ba za a fasa shi ba. Muna fata ƴan uwa matasa za su bi doka da oda kamar yadda aka cimma don samun daidaito. Sai wasiƙar mu ta ƙarshe a cikin wannan shirin wadda ta fito ta hannun Hassan Mamman Dinnai daga Damagaram a Jamhuriyar Niger. Yace abin da ke damuna shine yadda al'umman Najeriya suka hana kansu zaman lafiya da yin tunanin yadda za su canza gwamnatin da suke ganin bata yi musu adalci ba. Sai kuma suka bige da waƙoƙin ɓatanci da zage-zage da baƙaƙen maganganu ga junansu akan dandalin sada zumunta. Kullun cikin rigima ake yi. Kamata yayi ko da za ku yi maganganu to ku yi masu kyau, sannan ku mai da hankalinku da nazarinku akan dubawa da bincikawa cikin 'yan takara su waye kamata ku zaɓa. Wannan shine batu.

0: DW, shirye-shiryen sashin Hausa.
1: A sauraro sannan ku da jimirin kasancewa da zango na uku kuma na ƙarshe daga nan sashin Hausa na DW da ke birnin Borno a tarayyar Jamus. A cikin shirin za ku ji cewa 'yan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta kan ci gaba ko akasin ƙasar, wato ko akasin sa da ƙasar ta samu a tsawon shekaru 66 da samun 'yancin kai, wanda ta da masana ke cewa babu wani abin da ƙaho face ci gaban mai haƙa rijiya.
2: Ƙasar nan tana cikin wani irin yanayi, za a ce 'yanci suna ne. Yau kowa ya ga irin rayuwar da ƙasar nan take ciki, tsari na adalci ya riga ya gushi. Kuma alƙawarin duk da aka yi musamman wannan gwamnatin, lokacin da shugaban ƙasa ya ce yau tallafi ya tafi, babu tsari kwara ɗaya a ƙasa da aka yi wa mutanen ƙasar nan.
1: To, yanda 'yan Najeriya ke wannan shagalin bikin 'yanci a jamhuriyar Nijar kuwa ɗalibai ne kusan miliyan 4 ke shagalin komawa makarantun boko a wannan Alhamis da fara sabon zangon karatu. Zafafar yakin basasar Sudan ya tilasta fararen hula yin tururuwar tsallakawa zuwa makwabciyarsu Chadi domin tsira da rayukansu. Wasu kenan daga cikin rahotannin da muka yi muku tanadi. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim, kare Jana Munir Rihaya da labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
3: Farin jinin shugaban Amurka na ƙara dakushewa yayin da ya fara yakin neman zaɓe. Shugaban gwamnatin Jamus ya yi kira ga ƙasashen duniya da su haɗa kai wajen goyon bayan Ukraine a yakin ta da Rasha. Habasha ta ba da umarnin rufe ofishin jakadancinta a Eritrea bayan fashewar abubuwa a Addis Ababa. ‘Yan Amurka da dama na nuna rashin jin daɗinsu kan yadda shugaban Amurka Donald Trump ke tafiyar da tattalin arziki da kuma matsalar tsadar rayuwa. Wani sabon bincike kan harkokin jama'a ya nuna cewa kashi 17 cikin 100 ne kacal na Amurkawa magidanta suka amince da yadda shugaban ke tafiyar da batun tsadar rayuwa, yayin da kashi 26 suka amince da yadda yake tafiyar da tattalin arzikin gaba ɗaya. Wannan shine mafi karancin karbuwa da ya samu a wannan fanni. Wannan sakamako ya fito ne yayin da Trump da mataimakinsa JD Vance suka fara rangadin yakin neman zaɓe a yankunan da jam'iyyar Republican ta

0: karfi domin karfafa magoya bayan su gabanin babban wato gabanin zaben tsakiyar wa'adi da za a yi a watan gobe binciken ya kuma wato binciken cibiyar kula da harkokin jama'a ya nuna cewa yawan masu nuna rashin gamsuwa da yadda Trump ke tafiyar da batun tattalin arziki da tsadar rayuwa na karuwa duk da cewa har yanzu wasu daga cikin magoya bayansa suna ganin wasu dalilai ne na waje suka haddasa matsalar sabon binciken na AP Nok ya nuna cewa tattalin arziki da tsadar rayuwa na Amerika sun zama babban matsala a gwamnatin Trump Shugaban gwamnatin Jamus Friedrich Merz a yau Alhamis ya yi kira ga kasashen duniya da su hada kai wajen goyon bayan Ukraine a yakin ta da Russia musamman ma a cikin NATO, Turai da kuma cikin Jamus inda jam'iyyar masu tsatsauran ra'ayi ta AfD ke ci gaba da ƙara ƙarfi. Merz ya furta haka ne a wani bikin bada lambar yabo ta Westphalian Peace Prize ga NATO. Ya kuma amince da cewa akwai waɗanda suka yi mamakin yadda ake wato ake ba kungiyar soji irin wannan lambar yabo ta zaman lafiya. Sai dai ya jaddada cewa kawancan kasashen Turai da Amurka ya taimaka wajen hana yaki da wato kai tsaye da Russia kuma saboda haka NATO tana taimakawa wajen tabbatar da zaman lafiya wanda yanzu yake fuskantar barazana daga abin da ya kira mummunar manufofin fadada iko da sake fasalin iyakoki ta karfi da yaji da Russia ke yi. Mezri ya ce haɗin kai na ci gaba da zama wato muhimmin abu wajen samun nasarar tattaunawa da Moscow. A cewarsa hakan ya sa ya zama wajibi a ci gaba da kasancewa tare da Amurka a manufofi da suka shafi Ukraine. Habasha ta rufe ofishin jakadancin ta Eritrea tare da wato umurtan jami'an diplomasiya 10 na Eritrea da su bar kasar cikin sa'o'i 48. Tana zargin Eritrea da wasu kasashe da taimakawa kawance yan adawa a rikicin da ke ƙara kamari a arewacin kasar. Matakin ya zo ne bayan fashewar wasu abubuwa a birnin Addis Ababa cikin dare. Wata majiya mai alaka da yan adawar ta ce an kai harharen jirage maras matuka kan wurare a birnin wato a babban birnin ciki har da headquarters sojoji ko da wato dake yaki ba wato ko da yake ba a tabbatar da hakan ba Sabon rikicin shine mafi muni tun bayan yakin basasar Habasha na shekarar 2020 zuwa 2022 wanda ya sanadin mutuwar dubban mutane A halin yanzu dubban mutane na ci gaba da barin gidajen su saboda yakin yayin da ake fargabar rikicin zai ƙara yaduwa a yankin To kuna shan labaran ne daga nan wato sashin Hausa na DW Dubban mutane da suka rasa matsugunan su sun tsere daga wani sansani a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo bayan da sojoji suka afka wurin Lamarin da Majalisar Dinkin Duniya ta ce ya ƙara yada wato na iya ƙara yaduwar cutar Ebola. An ce fada ya barke a sansanin Kigonze yayin da wato jami'an tsaro ke neman makamai. Abin da ya tilasta mazauna sansanin wanda yawan su ya kai kusan mutane wato 19,000 tserewa. Majalisar Dinkin Duniya ta ce sansanin yanzu babu kowa. Yayin da kuma aka gano wata cibiyar kula da mutane da ake zargi sun kamu da cutar Ebola. An samu mutane 88 da aka tabbatar sun kamu da cutar a sansanoni 'yan gudun hijira. Inda 56 suka mutu sai dai Majalisar Dinkin Duniya ta ce adadin na iya zama ƙasa da hakan. To duka abin da ya sawwaka a labaran namu kenan zagayen farko gare ka Abdul Karim.
1: To ga shi kire jana munir ya hayar labaran duniya zagayen farko.
2: DW harkokin yau.
1: To harkokin ne za ku ji yadda amfani da shafukan sada zumunta domin daukar darasi a Cote d'Ivoire ya janyo cece kuce daga iyaye da hukumomin kasar. Amurkawa na ci gaba da sukar salon shugaba Donald Trump kan yadda gwamnatinsa ke sauya yarjejeniya da manyan kamfanoni a kasar. Akwai shirin dandalin matasa da na mata da kananan yara wato abu namu. Amma bari mu fara da jigon rahotannin mu na maraice. Ya 'Yan Najeriya na ci gaba da bayyana rayuwar mabambanta kan ci gaba ko akasinsa da kasar ta samu a tsawon shekaru 66 da samun 'yancin kai daga hannun Turawan mulkin mallaka na Burtaniya. Wani ba'ari na 'yan kasar na ganin ci gaban da kasar ta samu na tattare da kalubale. Kamar yadda za ku ji ƙarin bayani daga wakilinmu na Kano Abdulrahman Kabir.
3: Shagulgula daban-daban aka yi ranar 1 ga watan Oktoban 1960 na murnar samun mulkin kai tare da fatan dora kasar a tafarkin ci gaba ta fannonin rayuwa daban-daban. Shekarun da Najeriya ta samu na jin daɗin rayuwar al'umma ta dai ba masu yawa ba ne, don a jamhuriya ta 1 da ta 2 da kuma juyin mulkin soja na 1 da na 2 aka yi wannan jin daɗi aka ƙare, cewa Alhaji Aminu Abdullahi Jingau, tsohon ɗan majalisar dokokin jihar Kano a jamhuriya ta 4.
4: Tun daga tuntuɓen da demokuraɗiyya ta samu, Najeriya ta samu kanta a mawuyacin hali na juye-juyen mulki da ainihin rashin jin daɗi. Haka aka yi ta gaba, an kaga wannan sai ka ce wannan jiya fi, an kaga wannan sai ka ce gobe ya fi, da dai sauransu.
3: Kalubale iri-iri tsarin demokuraɗiyyar Najeriya ya rika cin karo da su tun daga lokacin da tsarin mulkin farar hula na farko ya ƙare. Dr. Sa'idu Ahmadu Kawa, manazarci akan harkokin siyasar Najeriya, ya ce gazawar tsarin wajen samar da shugabanci na gari shi ne babban musabbabi.
5: An ce tsarin demokuraɗiyya yana bai 'yan ƙasa dama su tsoma baki a harkokin gwamnati, su faɗa abin da suke so, su faɗa abin da ba sa so, gwamnati ta yi musu kyakkyawan saurare kuma ta biya musu buƙata. Amma a Najeriya mutane ba su gane da baccin makaho ba. Yadda soja sai abin da suka ga dama suke yi, haka farar hula sai abin da suka ga dama suke yi.
3: Idan har za a yi magana ta ci gaba mai ma'ana kuwa, dole ne a yi la'akari da wasu muhimman batutuwa da za a rabe da ci gaba na zahiri da kuma na ƙarya. A ta bakin Dr. Abdullahi Suleiman Bebeji, malami a jami'ar ilimi ta Maitamasule.
6: Ba wanda zai ce maka tartibin ainihin ci gaba mun dau hanya. Ilimin ba yake yi, kuma ana yi na certificate ne na ƙarya. Babu sana'o'i, babu wani al'amari. Matasan nan an ce sun kai mafi yawancin mikidari ya ɗauke shi kashi 60 cikin 100 na al'ummar Najeriya. Kaga wajen sun hauri mutum miliyan 100 da wajen 20. Amma babu wani tsari da zai kallo ba matasan nan ya za a yi da su.
3: A shekaru 66 da samun mulkin kan Najeriya, da wuya a ce ba a samu ci gaba ba, illa dai kutsen 'yan hana ruwa gudu da ake samu.
4: Bacin tarbiyya da lalacewar tarbiyya da lalacewar al'amura tun daga kan ci gaban da ake ganin an samu, to yanzu fa ci gaba mai haƙari ja miki. Duk abin da za a yi shuwa gabanni ba sa tafiya a kan gundun tsarin da ya kamata su shugabanni su tafi da ƙasa, kamar yadda suka mori ƙasa. Ba shi ake tafiya ba. 1960 October, now the battle is over.
3: This the date we've been waiting to celebrate. Nigeria is free. Abdulrahman Kabir, Sashen Hausa na DW daga Kano.
1: To tun muhawara ta kaure kan halin da Najeriya ta shiga daga samun 'yancin kan zuwa wannan lokaci na tsananin tsadar rayuwa, wanda ke ƙara dulmiyar da 'yan ƙasar cikin ƙangin rayuwa, inda masanin siyasa kuma mai sharika al'amuran yau da kullum Farfesa Tukur Abdulkadir ke cewa yau matsalolin sun wuce kintace, kuma batun samun 'yancin magana ce kawai a rubuce amma ba a zahiri ko a aikace ba.
7: Watanni kusan 9 da suka wuce, Najeriya ta samu kanta a wani yanayin da wata ƙasa ta ɗauki ƙudurin za ta kai mata hari a kan zarge-zargen da babu hujjoji ba kuma gaskiya, da kuma ta kai hari duk da cewa shugabannin Najeriya ba su an kai harin nan ba, kuma aka kai harin inda ba su jiwa su gani ba. Amma shugabannin kuma suka ce eh, an sanar da su. Tsari na tafiyar da tattalin arziki da ake na ƙasar nan tun daga ran da aka rantsar da shugaban ƙasa har ya zuwa yau, babu tsari kwara ɗaya da za a ce a kai ga ƙasar nan gagaci. Saboda haka ƙasar nan tana cikin wani irin yanayi, za a ce 'yanci suna ne. Yau kowa ya ga irin rayuwar da ƙasar nan take ciki, tsari na adalci ya riga ya gushe. Kuma alƙawarin duk da aka yi musamman wannan gwamnatin, lokacin da shugaban ƙasa ya ce yau tallafi ya tafi, babu tsari kwara ɗaya a ƙasar da ake ba mutanen ƙasar nan.
1: Bayan janye tallafin nan, ikirarin na cewa gwamnatin tarayya ta samu kuɗaɗe kuma ta miƙa gwamnoni, ba ka ganin kamar misali ita gwamnatin tarayya ta sauke nata nauyin, illa a ce matsalolin sun suna daga ɓangaren gwamnoni?
7: Ai, wannan kawai yaudara ce, sabaranta. Misali, yau ka tashi daga Abuja kace zaka tafi Benin babban birnin jihar Edo ka wuce kace zaka tafi Wari daga Wari kace zaka tafi Asaba duk waɗannan guraren daga cikin Benin kana a awa 8 kafin ka je Wari yau idan ka tashi daga Kaduna yau ko Zaria kana son ka tafi Saminaka ka je Jos sai ne Saminaka to ina son tabbatar maka daga Kaduna zaka yan awa 7 ba ka je saboda me hanyar ba wai kawai ta lalace ba babu ma alamun cewa hanyar nan da ta gwamnatin tarayya ce akwai lokacin da wani babban malami wanda kuma ayo kullun shine akan gaba na ikirarin yana goyon bayan tsarin da ake gudanarwa na shugaban kasa da addini ɗaya da mataimaki addini ɗaya shekara 1 da rabi da ta wuce malamin ne ya kira mabiyansa in suka zo ana aikin gayya dan a cike wuraren da ake fama da shi wajen hanyar jingir mai ba shugaban kasa shawara na musamman a harkar watsa labarai Sunday Dare ya kai mai ziyara yau shekara 1 da wata kusan 8 da cewa za a gyara hanyar nan amma har yau Kano kuma zaka ga mutumin da ke dan kasuwa a Kano zai je kantin kwari ya sai kaya daga Jos karfe 2 ka ganshi a garin Jos ko ya so kasuwa saboda me zaka taso daga Saminaka ka biyo ta dajin Falgore ka shigo tudun wada har ka isa Kano a cikin awa 3 da wani abu yau mutanen Jos sai sun koma daga Jos sai sun bi ta Bauchi sun bi ta jihar Jigawa sannan su dawo ta Suba Oldu su shigo ta Wudin sannan su zo Kano
1: la'akari da jawaban da shugaban kasa ya gabatar na cika shekaru 66 samun yanci a ciki ya alƙawarta magance duk waɗannan matsaloli musamman harkokin sufuri da tattalin arziki da fatara da talauci a ƴan watannin nan kafin a kai ga lokacin zabe ba ka ganin a yi masa uzuri a jira a gani
7: a baya ma an yi wannan alƙawari ko lokacin da aka janye tallafi an yi alƙawari ne nan ba da jimawa ba za a samu sauki kuma ko a bara jawabin da ya yi shine an riga an shanye wannan babban kwanan wahalar yanzu ana gangarawa ne wajen kogin daɗi yau din nan idan kana son ka canza karamin mota ka koma na CNG a yanzu akalla daga 600,000 ne zuwa sama
1: tunda an shiga wannan wadi ina shawara ga al'umma da ke jefa ƙura'a a lokacin zabe
7: talauci da wahala da rashin tsoro bai san yare ba bai san addini ba yayya ta bangaranci ko ta kabilanci ko ta addini ba zai taba kawo masa saukin tsadan mai ba ba zai canza matsalar tsaro da muke fuskanta ba halin ni'iya su da manoma a arewacin Najeriya suke fuskanta kalubale ga mutanen Najeriya shine dole ne su fahimci cewa babu wanda zai iya kubutar da su daga wannan hali na uku ba sai mutanen Najeriya idan mutanen Najeriya suka yadda da cewa bangaranci rarrabuwa ta kabilanci da kiyayya ba zai kai su ga matsayin ko ina ba to lokacin ne za a ce an hau turban gyara
1: Farfesa Tukur Abdulkadir masanin siyasa da harkokin mulki a tarayyar Najeriya kuma karshen jigon rahotannin mu kenan na wannan maraice. To yanda ɗan Najeriya ke wannan shagalin bikin yanci a jamhuriyar Nijar kuwa shagalin koma makarantun boko aka yi a wannan Alhamis 1 ga watan Oktoba don fara sabon zangon karatu na shekara. Gwamnatin mulkin sojin ƙasar ta ce ɗalibai kusan miliyan 4 ne suka koma azuzuwa a faɗin ƙasar. Ga wakilin Musalis Kaka da ƙarin bayani daga birnin Maradi.
8: 2026-2027 Ministan ilimi da raya harsunanmu na ƙasa, Dr. Elizabeth Sherifu kenan, yayin da take ƙaddamar da buɗe sabuwar shekara karatu ta bana 2026-2027 a wannan Alhamis 1 ga watan Oktoba a birnin Maradi. A cikin jawabin nata, ministan ta ce tana kira ga dukkanin masu ruwa da tsaki a harkar ilimi da su haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen tabbatar da nasarar sabon shekara karatu ta bana. Ta yi kira ga malaman makaranta da su gudanar da aikin su cikin kishin ƙasa da kuma sadaukarwa, yayin da ta roƙi ɗalibai da su kasance masu zuwa makaranta akai-akai cikin ladabi da biyayya, himma da ƙoƙari. Ta kuma buƙaci iyaye da su kasance kusa da makarantu tare da tabbatar da cewa ƴaƴansu suna halartar darussa.
9: La nation compte sur vous.
8: Kimanin ɗalibai miliyan 4 na makarantun firamare da sakandare ne ake sa ran su koma azuzuwa. Kimanin dai malamai 94,800 ne za su kula da waɗannan ɗalibai. Za dai a mai da hankali kan inganta sakamakon karatu, ƙarfafa sa ido kan ɗalibai, shigar da yara masu nakasa da masu fuskantar matsaloli cikin tsarin ilimi, da kuma ƙara amfani da fasahar zamani wajen koyarwa. kamar da Sharifu Isufu magatakardan hadaddiyar kungiyar malaman makaranta ta Sinasev
10: ko kamar malaman makarantu ɗan kwantaraje su zama malaman makarantu din da function publica wajen 2011 da yankai yana cikin koke-koken da aka dauka mun da alƙawarin kuma aka nan ga cikawa don haka mu ma za mu kawo namu gudunmuwa a matsayin malaman makarantu gaba daya saboda a cimma wannan guri na karatu na gari
8: Galibin da malaman makaranta da dalibai tsohi da sabi sun halarci makarantunsu da kuma azuzuwansu a wannan rana. Madam Salamatu Useni da kuma Madam Lurwanu Maryama cewar su komai ya kankama sai fara aiki ba da bata lokaci ba.
11: Kayan aiki ba sha Allah ba abinda muka rasa aiki ba yi wa wayan yara sai da su. Da Allah ku kama mamu sai da ku ho ake yi in ba ku mu ho da abin da zamu yi ho ba ya tasiri
12: gaskiya an samu cikin yanayi furniture ga yana cike da class a baba shi an biya mutu tuni
8: daga nasu bangare kungiyar uwayen dalibai ɗin makaranta sun je a shirye suke su kama ma malamai don cimma gurin karatu mai inganci kamar yadda Isaka Kafi ya bayyana ma DW
13: ko yanzu ma ga dumin minista tace matsayin mu na makama ne kenan wannan magana ita ce zami
8: Suma daga nasu bangare dalibai ɗin makaranta ba a bar su a baya ba wurin nuna farin cikin su a wannan rana ta komawa ajin karatu
14: Ni sunana Muhammad Mamman Murtala CAG 3 CAG Rauda Na ji dadi da rintrin da na yi na haɗu da abokai na sarwa Bata na wannan shekara Allah sa da mu karatu sai kun mu ta gaba
15: Ismail Muhammad Shafiu an class B Katrin Oga koma lakwal muna ma Allah godiya kuma mun shi dadi
16: Sunana Zainab Na ji dadi da aka koma ikwal yau
17: Sunana Rayhan Ibrahim mun shi dadi da aka koma ikwal aka yi rintrin mun gani minister din mu ta ilimi ta zo
8: Karshen rahoton kenan Salisu Kaka DW Hausa daga birnin Maradi a Jamhuriyar Niger
1: To daga batun ilimi a Jamhuriyar Niger sai kuma na tashin hankali inda zafafar yakin basassar Sudan ya tilasta fararen hulayen tururuwar tsallakawa zuwa makwabcin Chad domin tsira da raikansu kuma a ƴan makonnin nan nema kwararren ƴan gudun hijirar tafi kamari inda wasu suka bayyana irin mawuyacin halin da suka shiga dalilin wannan tattaki kamar yadda za ku ji a cikin rahoton wakilin Abdulrazak Babani
18: A cikin makonni ukun nan, kwararowar 'yan gudun hijirar ƙasar Sudan na ƙaruwa matuƙa gaya inda suke gudun hijira daga ƙasar su zuwa makociyar ta ƙasar Chad, inda hakan ke ƙara hauhawar wato adadin 'yan gudun hijirar Sudan a ƙasar ta Chad. Halin da ake ciki a garin Fashir fa shine ya haddasa irin wannan wato kwararowar ɗaruruwan 'yan gudun hijirar a wannan makonnin. Wannan harbi ne da kuma duka da ake wa mazauna garin na Fashir. Yar gudun hijira Amira tace sun ga abubuwa na tashin hankali da yasa su gudun hijira zuwa kasar ta Chad kamar yadda tace
19: za ta kwashe lana barabatun budurbo da gidama zere da budurbo tak tak tak tak budurbo
18: sojoji ne suka shigo mana cikin gari suna harbe harbe inda suka tattara mazaje da yawa suka kwantar da su suka har harbe su a gaban idanunmu muna bakin titi bakin layi muna gani an zazzaunar da mu haka muka bar matattun babu wanda aka dauka koda kwaya daya ne kuma a gaban idanmu kuma mafi yawan su idan sani ne shine fa muka tattara yaran mu muka gudu zuwa daji inda gadan kuma muka iso hannan kasar ta Chad ɗan gudun hijirar da na shigowa Chad ne da kimanin mutum 50 zuwa 100 a kowace rana sai dai can kuna nan kuma zafi domin ɗan gudun hijirar na fama da matsaloli rayuwa daban-daban masu yawa da suka hada da rashin abinci da rashin mazauni ma mai bada kariya daga zafin rana da kuma ruwan sama rashin samun kula na kiwon lafiya rashin bada ilimi ga yaran su uwa uba kuma rashin wadataccen ruwan sha ga tsaftatacce ga jama'a kamar yadda Kaltuma tace
20: ma indan haja shan na glu wannan sharbo
18: tunda fa muka zo nan kasar ta Chad ba mu samu komai ba wanda zamu ci ko kuma mu sha hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar dinkin duniya tace wannan wahalhalu na faruwa ne ga 'yan gudun hijirar sakamakon karancin kudaden tallafi da ya kamata kasashen duniya masu bada tallafin su bayar wanda daga ciki ba abin da aka samu sai kaso 20 kacal na kasafin kudin wanda za a bada agaji ga su 'yan gudun hijirar saboda haka ya wannan rashin kudin ya haifar da karancin abinci da mutsugunai da kiwon lafiya da kuma ruwan sha tsaftatacce ga yan gudun hijirar. Garin Abbashi na kasar ta Chadi ya karbi yan gudun hijirar ta kasar Sudan da daman gaske, amma ana zaman lafiya tsakanin su da yan asalin garin sakamakon kasancewa akwai alaka da hadin kai na yan uwantaka mai zurfi na zamantakewa sakamakon kusancin yanki da kuma haduwar kabilu da kuma kamanceceniya na al'adu da harshe. Amma duk da matsin tattalin arziki mai yawa da kuma karancin albarkatun yau da kullun da yankin ke fama da shi, amma akwai zaman lafiya tsakanin su da yan gudun hijirar. Sai dai hakan bai hana samun dan sabani na zamantakewa tsakanin su da yan gudun hijirar ba, da su kuma mazauna yankin na asali. Yan kasar ta Sudan sun kago su ga kasar su ta samu lafiya, inda Malak Isa mace ce tace take janyo hankalin magabatan kasar ta na Sudan da cewa
0: al matlub al an anihna min al hukuma dairin awwal haja amni amni
18: ku abinda muke bukata daga gare ku hukumomi shine samar mana da tsaro mai karfi a cikin kasar mu da zai samu mana da zaman lafiya. Da farko dai a samar da sojojin kasa cikin tsari da kuma hadin kai da ma kuma yan sanda don a samu kwanciyar hankali da wamamme tsakanin al'umma talakawa na kasar. Abdulrazak Garba Babani, DW Hausa daga Njamena kasar Chadi.
1: To a kasar Cote d'Ivoire kuwa kafafan sada zumunta ne suka fara shiga cikin har dakunan karatu sakamakon yadda wasu malamai ke daukar bidiyo da hotunan ayyukan koyarwa tare kuma da yada su a shafukan Facebook, TikTok da WhatsApp bayan daukar darasin tare da dalibai. Sai dai wannan tsari bai samu karbuwa daga wasu iyaye ba, lamarin da ya janyo martani daga ma'aikatar ilimi ta kasar, kamar yadda za ku ji karin bayani daga Yakuba Umar mai gizawa.
21: Ga wasu malamai da a kasar ta Cote d'Ivoire wallafa ayyukan da aka gudanar a aji a kafafan sada zumunta wata hanya ce ta nuna aikin ɗaliban da kuma ba wa iyaye damar sanin abubuwan da ke faruwa a makaranta tare da 'ya'yan nasu. Sai dai wannan ɗabi'a ba kowa ke koyon bayan ta ba. A makarantar Les Emirod, dokar makarantar a bayyana take. Daraktan makarantar Sharif Alhassan ya ce haramun ne a ɗauki hoto ko bidiyon ɗalibi ba tare da izinin hukumar makarantar ba.
22: À partir du moment où l'enfant
21: yace da zarar za a iya gane yaro a cikin bidiyo kuma a wallafa shi a kafar sada zumunta, to ba wai iya aikin koyarwa kawai ake ba, ana yada hoton karamin yaro ne. To anan maganar izinin iyaye kare haƙƙin yara da yadda za a yi amfani da hoton su na zama wani abu mai muhimmanci kwarai. Saboda haka anan wajen mu an haramta yin hakan kwata-kwata.
22: Donc pour nous ici il est strictement interdit de le faire.
21: A wani aji dai yaran ne suka mai da hankali kan darasan su. A ɗan kusa da su kuma malamai mata ne Anna da Francine suna kula da su ba tare da wayoyinsu a hannu ba. A ganin su babu maganar wallafa hotuna ko bidiyon ɗalibai a kafafen sada zumunta. Ta ce a yau mutane a shirye suke su yi komai domin samun shahara da jan hankali. Ita kuwa cewa ta yi.
23: Ce sont les enfants et les enfants ont des droits. Je ne le ferai pas.
21: Wannan yara ne kuma yara suna da haƙƙoƙi. Ni ba zan yi haka ba domin ina ganin cewa kafin amfani da hoton yaro ya kamata da farko a fara samun amincewar iyayensa. Da zarar dai aka ga an yaɗa hoton yaro a internet, wata muhimmiyar tambaya da ake azawa ita ce ta haƙƙin yaron kan hotonsa da kuma kariyar bayanansa na sirri. Ga Sire Kabogo, ƙwararre a fannin ƙirƙire-ƙirƙire da sauyin fasahar zamani, duk wanda ya wallafa wani abu a kafafen sada zumunta yana rasa wani bangare na ikon sarrafa abin da ya wallafa. Ya kuma bayyana cewa yaɗa hoton mutum ba tare da izinin sa ba na iya zama kare dokokin da ke da alaka da kariyar bayanan sirri. Yace babbar rashin wayewar kai ne a fannin fasahar zamani ke sa mutane su aikata irin waɗannan kurakurai. Kuma duk wanda ya ce yara, to dole ne a samu amincewar mai kula da su bisa doka. A yau abin takaici shi ne cewa akwai mutane masu mugun nufi da yawa a kafafen sada zumunta, ciki har da masu cin zarafin yara. Kuma tana iya yiwuwa wani ya amfani da waɗannan hotuna domin cimma wata manufar shi. A wasu ƙasashe ma an ga yadda ake sace yara domin neman kuɗin fansa daga iyayensu. A yanzu dai tambayar a nan ita ce, shin ya dace a yi amfani da hoton ɗalibi domin nuna aikin da ake yi a makaranta ba tare kuma da la'akari da buƙatar kare yaron don son nuna nasararsa a karatu ba? Amsar ita ce a'a, domin kuwa duk yadda ake son nuna abin da yaro ya koya bai kamata a manta da haƙƙinsa kan hotonsa ba.
1: A gaida Yakuba Umar mai gizawa. Amurkawa na ci gaba da muhawara tare da sukar salon shugaba Donald Trump dangane da yadda gwamnatinsa ke sauya alaka da kuma yarjejeniya da manyan kamfanoni a kasar. Hawwa Usmaila ta haɗa mana rahoto a kai.
2: Shigar gwamnati cikin harkokin kasuwanci ba sabon abu bane a Amerika. Gwamnatocin Republican da Democrats duka sun taba ceto kamfanoni daga durkushewa, sanya haraji kan kayayyakin waje da kuma tallafawa masana'antun da suke ganin suna da muhimmanci ga ƙasa. Annobar COVID-19 ta karasa wannan abu ya bunƙasa. Fargabar rushewar hanyoyin samar da kayayyaki da kuma gogayyar tattalin arziki da China sun sa gwamnatocin Biden da Trump sun ƙara takarwa a tattalin arziki. Sai dai masana suna cewa akwai babban bambanci a salon Trump. Maimakon dogaro da manufofin da majalisar dokoki ta amince da su, sau da yawa gwamnatinsa tana daukar matakai kai tsaye. Misali daya shine kamfanin Intel. Bayan shekaru na koma baya, kamfanin kera kwamfuta ya samu babban tagomashi lokacin da gwamnatin Amerika ta zuba jari a cikin sa. Masu goyon bayan matakin sun ce Intel yana da muhimmanci sosai ga masana'antar kwamfuta ta Amerika da ba za a bari ya durkushe ba, amma masu suka ba su yarda da hakan ba. Suna gargadin cewa idan gwamnati ta zama mai zuba jari tana iya fifita wasu kamfanoni tare da barin wasu a baya, lamarin da zai iya gurbata kasuwa. Haka kuma akwai tambayoyi kan yiwuwar rikici. Wasu daga cikin jarin gwamnati da tallafin da aka bayar sun tafi ga kamfanoni da ke da alaka da hamshakan 'yan kasuwa na kusa da Trump ko kuma wasu daga cikin 'yan uwansa. Fadar White House ta ce irin waɗannan matakai suna da nasaba da muradin ƙasa, musamman a ɓangarorin da Amurka ke gogayya da China. Trump kuma ya rungumi matsayin mai ƙulla yarjejeniya. Gwamnatinsa ta taimaka wajen haɗa yarjejeniyoyin kamfanoni, ta taka rawa wajen sayen kamfanoni, sannan ta matsa lamba ga wasu kan yadda suke gudanar da harkokinsu. Masu goyon baya suna kallon haka a matsayin jagoranci mai ƙarfi. Amma masu suka suna ganin wani abu daban, suna cewa idan kamfanoni sun dogara da amincewar gwamnati, lasisi ko kwangiloli, zai yi wuya su yi watsi da matsin lambar shugaban ƙasa. Sannan akwai batun kudaden shiga. Trump ya sha bayyana cewa haraji ba kawai kare masana'antun Amurka yake yi ba, har ma wata hanya ce ta samarwa gwamnati kudaden shiga. Gwamnatinsa ta kuma yi nazarin mallakar hannayen jari a manyan kamfanoni tare da tattauna yiwuwar kafa wani babban asusun zuba jari na gwamnati wanda zai kara mayar da gwamnati mai zuba jari kai tsaye. Ga wasu masana tattalin arziki, damuwar har ma da rashin tabbas da aminci, suna cewa kamfanoni suna zuba jari ne idan suna da yakini kan dokoki da cibiyoyin gwamnati. Idan yanke shawarar kasuwanci ya fara dogara da kusanci da masu mulki ko ra'ayin shugaban ƙasa, suna gargadin cewa amannin masu zuba jari na iya raguwa. Hakan ya kawo mu batun Total Energies, kamfanin ya karbi kusan dala biliyan 1 daga gwamnatin Amerika, sannan ya amince ya zuba kuɗin a wani aiki da tun farko ya riga ya shirya tallafawa. A gurin masu suka, wannan babban misali ne na abin da suke kira falsafar mulkin Trump. Gwamnati ba kawai mai sanya dokoki bace, har ma mai zuba jari ce, mai sasanta yarjejeniyoyi ce, kuma mai kulla harkokin kasuwanci ce. Yayin da Amurka ke kara kusantar wani sabon zagayen zabuka, ana sa ran wannan mahawara kan matsayin gwamnati a tattalin arziki za ta ci gaba da kasancewa a tsakiyar tattaunawar siyasa da kasuwanci.
1: To a gaida Hawwa Usma'ila da cikakken rahotannin da muke muku tanadi a wannan zango. Kada ku manta za ku iya bibiyar mu kai tsaye a shafinmu na intanet dw.com/hausa da manhajar TuneIn da shafukanmu na Facebook, YouTube da Instagram, har ma da tashoshin FM abokan hulɗarmu a Najeriya, Nijar, Ghana da Senegal. Domin samun ƙarin labarai, kuna iya lalubanmu ta WhatsApp. Da kuka shiga WhatsApp sai ku lalubi DW Hausa.
4: DW ra'ayin malamai.
5: Shekaru 66 bayan samun 'yancin kan Najeriya daga tura mulkin mallaka na Burtaniya, shin ina giwar ta Afirka ta dosa game da batun dimokuraɗiyya da tsaro da tattalin arziki da kuma jagoranci na gari?
6: Har yanzu bata tabbarware ba, tana nan ta kamar yadda muke fata ta ci gaba.
5: Wane ci gaba ko akasi aka samu tsawon waɗannan shekaru? Sannan wane jan aiki ke gaban gwamnati mai ci a yanzu? Akan wannan batu ne malamai za su tafka muhawara a cikin ra'ayin malamai na wannan mako.
1: To shirin zai zo muku ne a ranakun Asabar da Lahadi da Maraice. Yanzu kuma kai tsaye za mu tafi harkokin da suka shafi matasa.
4: DW dandalin matasa.
24: A birnin New York da ke Amurka, shugabannin kasashe kusan 130 sun hallara domin tattauna manyan matsalolin duniya. A taron Majalisar Ɗinkin Duniya na 81 da aka kammala a ranar 28 ga Satumbar wannan shekara ta 2026. Amma a wajen wannan taro na manyan shugabanni, akwai wata tambaya da ta shafi makomar waɗanda za su gaji duniyar da ake tattaunawa a kanta. wato
3: matasa.
24: Rahoton kungiyar majalisin duniya wato IPU na baya-bayan nan ya nuna cewa matasa masu shekaru 30 ko kasa da haka ba su wuce kashi 2.8 cikin 100 na ƴan majalisin duniya ba. To ina muryar
3: matasa
24: take a teburin da ake yanke shawarar makomar su, kuma idan aka ba su damar shiga, shin ana sauraron su ne kawai ko kuma suna da damar sauya duk wani hukunci da aka yanke? Wannan shine abin da zamu duba a wannan shirin na
3: matasa na
24: wannan mako. Sunana Khadija Ahmad Rufai.

0: A Najeriya inda matasa ke taka muhimmiyar rawa a cikin al'umma, batun wakilcin su a wuraren yanke shawara ya kasance muhimmin batu. To me yasa har yanzu ake samun wannan gibi tsakanin yawan matasa da kuma damar da suke samu ta shiga harkokin shugabanci? Muna tare da Sharfuddin Bature, wanda ya kafa tafiyar matasa mai rajin ganin matasa sun samu damar shiga shugabanci a Najeriya. Sharfuddin, idan muka fara daga nan, me kake ganin yasa ake samun wannan babban gibi tsakanin yawan matasa da kuma kasancewar su a wuraren da ake yanke muhimman shawara?
1: Wato ita wannan matsala ba yau ta faru ba, ta samu asali ne tun sanda aka mai da abin za ka iya cewa upside down. A da iyaye suna baya ne suna tura ‘ya’yansu a gaba, a haka ne suke ganin yaran nan za su samu gogewa. Amma daga baya abu ya juya, dukkanin wata damammaki sai ake mai da shi cewar su matasa sai dai su dawo su ne masu ba da shawara. To ya ilahi, ina wanda bai san hanya ba zai ba da shawara? Abin da ake bukata shine amfani da karfinsa da zamanantaka da Allah ya bashi.
0: To a ganin ka menene babban cikas?
1: Babban abin shine rashin haɗin kai. Ba wai na ce iya rashin haɗin kai ba, akwai matsala ta kuɗi, akwai ta tsarin siyasar ma, akwai rashin basu damar. A ka'idar shugabanci shi ba baka ake ba, sai dai ka je ka kwata da karfin tuwo. Duk wanda ya zargin ana kai matasa tarurruka irin na United Nations, ana kai matasa ne don kawai a nuna su. Ba wai tasiri ake ba su ba, ni a wurina yayi daidai. Saboda yake kalle tsarin haka yake, ina ne ake kai matasan aje su a high table kuma a ba su damar su yanke hukunci, kuma an yanke hukuncin a yi amfani da shi.
0: To idan zaka iya sauya abu guda a yadda kasashe suke zabar matasan da za su wakilce su a tarukan duniya, me zaka fara canzawa?
1: Dole ne matasa su gane cewar nauyi ne a kansu, shugabanci dole ne su shiga cikin sa. In ba su shiga ba ma ga matsalar da muke ciki na kasashen Afirka. Kaga shugaba dan shekara 92 wanda a zahirin gaskiya karan kansa yana bukatar agaza masa, wannan ba daidai bane.
0: Sai dai fa akwai bambanci tsakanin akwai damar shiga da kuma samun damar shiga da gaske. Majalisar Dinkin Duniya tana da tsarin wakilan matasa, wato youth delegate, inda wasu kasashe ke sanya matasa cikin tawagogin su zuwa babban taron majalisar. Amma zabin waɗannan matasa yana hannun kasashe ne, kuma rawar da suke takawa tana bambanta daga ƙasa zuwa ƙasa. Abdulsalam S. Ramalan, wanda aka fi sani da Hausa Guy, ɗaya daga cikin matasan da ke fafutukar ganin cewa matasa sun shiga an dama da su a harkokin ci gaba na shugabanci da kasuwanci a Najeriya ne da ma duniya baki ɗaya, kuma wanda har yanzu bai taɓa samun damar halartar irin waɗannan manyan taruka ba. Wanda ko menene dalilinsa na son shiga irin waɗannan taruka?
2: Shine ita duniya tana ci gaba ne, kuma ana samun ƙaruwa da duk wani taimako da kake iya bayarwa ta hanyar tattaunawa, domin da yawa waɗanda kuke neman taimako a wurin su ko kuke neman haɗa kansu basu san abin da yake faruwa ba sai ta hanyar tattaunawa.
0: To Hausa Guy, idan aka baka dama ka je irin wannan taro ko wani babban taron duniya gobe, wani batu ne za ka tafi da shi domin ka wakilci matasan Najeriya ko ma Afirka?
2: Mu matsalan mu a Afirka, musamman Najeriya da arewacin Najeriya, shine matsala na farko shine bangaren ilimi. Kwasa-kwasan da ake gabatarwa matasan suke yi, a iya cewa ba shine kasuwar duniya take nema ba. Shi yasa zaka ga akwai rashin aikin yi sosai na wanda suka gama makaranta. To rashin tallafi da matasan ke samu na kwarewa a harkokin da suka karanta ko kuma basu karantan ba, wannan shine babban matsala na farko da zan yi magana akai.
0: To kana ganin irin waɗannan taruka suna da nisa sosai da rayuwar matashin talaka, ko kuwa shawarwarin da ake yankewa a can suna shafar rayuwar kai tsaye?
2: Ai, ko shakka babu, zaki iya cewa kai tsaye cewa tarurrukan da ake yi sun ma talaka fintin kau, domin kuwa talakawan ma ba sa samu su je. Ɗaya daga kuma cikin matsalolin da yake faruwa kenan, wato rashin shiga a dama da matasa. To a irin wannan tarurrukan da ake sai yake ga su dai tsofaffin dai da aka saba da su wanda za a tattauna matsalan matasa, kuma abun da ake yankewa a can din yana shafan talakan a nan ne negatively, saboda abun da ake son zo a yi ga matasa baya yiwuwa saboda matasan ba sa ciki. Ba zan iya cewa gwamnati za ta iya yin wani abu a kai sosai ba, amma ƙungiyoyin matasa za su suna da abin yi sosai. Na farko, ƙungiyoyi ya kamata a ce ko da an ba su gayyata ba a ɗauki nauyin tafiyan ba, su su haɗa kuɗi su samu zakakuran matasa masu murya su yi magana. Dan matasanmu suka samu abin da za su iya dogaro da kansu, to taimakon kasuwar duniya ce.
0: To abin da muka ji na nuni da cewa matsalar ba wai rashin ra'ayi bane. Matasa suna da ra'ayi, suna kuma da abin da za su faɗa, kuma suna fuskantar matsaloli da ake tattaunawa a manyan tarukan kai tsaye. Amma idan muka koma Najeriya, alƙaluman wakilcin siyasa sun nuna irin gibin da ke tsakanin yawan matasa da kasancewar su a wuraren yanke shawara. To menene ya kamata a yi domin a rage wannan gibi? Kuma shin ya kamata matasa su jira a basu wuri ne, ko kuma tsarin siyasa da shugabanci ya kamata ya samar da hanyar shigar da su tun daga yanzu?
3: Kun sunana Musa Adamu Wunti, malami ne a tsangayin kimiyyar siyasa da ke jami'a mallakar jiha Sa'adu Zunguri University da ke nan Bauchi. Za mu iya fahimtar cewa abin da ya sa matasa ba sa samun wakilci musamman a irin tarurruka yana da alaƙa da rashin shigansu a cikin siyasa saboda ba su da kuɗi. Batun ka ce wai matasa a Najeriya ba su da ƙwarewa, wannan ba abin dogaro bane. Duk wanda ya san irin siyasar Najeriya ya san cewa matasa ba sa samun kulawa ne ko dubawa ga buƙatunsu, saboda idan an zo siyasa, tsarin da ake ɗauka na mu'amala da matasa bai wuce a ba su kuɗi su je su yi bangan siyasa, ko kuma su waɗanda suke da ilimin da ake ga ba a ba su dama, saboda ana ganin idan suka shiga aka yi siyasa da su da su iya zama kaman ƙalubale. Daidaito ba mai samuwa ba ne a halin yanzu, har sai idan su matasan sun canja tsarinsu kuma sun gyara.
0: To idan muna son matasa su taka rawa a harkokin ƙasa da na duniya, wanda mataki guda uku ya kamata Najeriya da sauran ƙasashen Afirka su ɗauka?
3: Mataki na farko shine a duba ƙwararru waɗanda suka san abubuwa da ya shafi lamura irin siyasan ƙasa da ƙasa, ko kuma ƙwarewa akan ɓangarori daban-daban a ba su dama. Abu na biyu kuma ya zamto kaman yanda sauran ƙasashe suke yi, da ke ga suna ba da dama wa ƙwararru bisa irin gudumawa ko fice da suka yi a wannan ɓangare. Sai abu na uku ya zamto duk abin da za a yi ana ɗaukan abu ne don gina ƙasa, ba wai kawai don bambaɗanci ko ɗan ɓangare ba.
0: To a ƙarshe, me ya kamata matashi ya yi da kansa? Shin ya kamata ya jira tsarin siyasa ya buɗe masa ƙofa, ko kuma akwai hanyoyin da zai iya fara amfani da muryarsa tun yanzu?
3: To matuƙan matasa suka canza halayyansu na kwaɗayi da rashin kishin ƙasa, to da su iya ƙalubalantar duk kan wani wanda yake nema ya yi amfani da yawansu da ƙwarewansu su kuma yi abin da ya dace. Za su yi tsaye da ɗan takaransu, su bi tsari na wannan ɗan takaran, su kuma yi iya ƙoƙarinsu su kawo shugabancin da zai biya musu buƙata.
0: To a Majalisar Ɗinkin Duniya, batun shigar matasa tsarin yanke shawara ba sabon batu bane. A shekarar 2026 kuma, ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da harkokin matasa ta fitar da ka'idojin da ta ce za su taimaka wajen tabbatar da cewa shigar matasa ta kasance mai ma'ana da wakilci, wadda kuma za ta ba su damar yin tasiri. Kuma a wannan makon a birnin New York, Majalisar Ɗinkin Duniya ta kaddamar da hanyar sadarwar matasa ta duniya, wato Global Network for Youth, da nufin faɗaɗa hanyoyin da matasa za su shiga harkokin shugabanci da yanke shawara a duniya. Amma daga birnin New York zuwa Abuja zuwa Accra da sauran biranen Afirka, tambayar za ta kasance ɗaya tak: shin matasa za su ci gaba da zama masu sauraron shawarar da wasu suka yanke musu, ko kuma za su zauna a teburin da ake yanke shawarar makomarsu? A madadin bakinmu da kuka ji muryoyinsu da sauran abokanan aiki da suka bada gudunmawarsu, sunana Khadija Ahmad Rufai nake cewa mu kasance lafiya daga birnin Bonn na tarayyar Jamus.
4: Kota fatan shirin ya ƙayatar matuƙa matasa kuma sai a motsa. Yanzu kuma za mu je ga harkokin da suka shafi iyali.
5: DW Abu namu. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin Abu namu da ke nazari kan al'amuran da suka shafi mata da ƙananan yara da ma zamantakewar iyali. Shirin na wannan lokacin zai yi nazari ne akan tsananin kishi da ke kai mata hallaka kishiyoyinsu har lahira. A baya-bayan nan an ga yadda ake samun labaran da mace za ta yi wa abokiyar zamanta illa, wani lokacin har ya kai ga rasarai. Shin hakan kishi ne ko jahilci? Kuma me ke kai mata ɗaukar wannan ɗanyen hukunci a hannunsu? Sunana Fauziya Dauda nake muku lalle marhaban a cikin shirin. to madalla kishi dai wani yanayi ne da ake jin shi a cikin zuciya wanda ke da alaka da tsoron rasa wani ko wani abu a rayuwa ko tsoron kada a maye gurbin mutum ko kuma tsoron rashin damuwa da mutum kamar yadda aka damu da shi a baya kishi dabi'a ce ta mata da Bahaushe ke cewa kumallan su to sai dai a gidajen ma'aurata a yanzu kishi na rikidewa ya zuwa wani abun tsoro da fargaba inda ya sauya daga cacar baki da tarin gingimu a tsakanin abokan zama kamar yadda aka saba gani da yaran su ya zuwa daukar makami domin aikata kisa to amma shin me ke kawo irin wannan zafin kishin a tsakanin mata Aisha Abdulhamid dake fadakar da mata akan kafafan sada zumunta tace hakan yana da alaka da halitta da kuma wasu gudunmawa daga mazan
6: kishi dai halitta ne na ubangiji akwai wanda nasu kan zama da sauki akwai wanda nasu kuma sai a hankali wata kokawa ce gare ta ba ta san ta ishi yarin dinta da kowa ko mahaifiya ce take da ita ta yabi yar uwarta sai ta ji ita ma ina nata yaban yake na biyu kuma akwai wasu tsare-tsare ko wasu abubuwa da ya kamata a ce shi mai gidanci da zai shigo da abokiyar zama cikin tafiyar rayuwa ya saka su in place kuma da dama daga cikin zamanin da muka samu kanmu mazan ba su yi sai aka dauki shi wannan karin auren kamar tunda dai sunna ce kawai za a yi ta ba za a iya zama a lallaba mace ba saboda ubangiji ya bada daman a ƙara wannan auren ba magana mai dadi sannan hikimomi da dan dabaru na zamantakewa ya zama na cewa kar ka shiga haƙƙin mutum kada mutum ya zafafa da abin da kake so kai mar kinga kamar batu a ce mibi na waya maimakon a ce kana da mata a gida an riga an san cewa kana neman wata bai kamata a ce kuma sai ka dawo cikin gidanka bane za ku dinga communicating da wannan baiwar Allah ko ta wayar ne za ku yi ko ta chat ne kinga da dan cin fuska akai da shiga cikin mutunci
5: tunda fari akan samu labaran yadda wasu kishiyoyi ke shiga malaman tsubbu da bokaye domin musgunawa abokan zaman su saboda tsananin kishi an samu yadda wasu kishiyoyin ke haukata junan su ko sanya mu wata daga ciki cuta ko ƴaƴanta sai dai Salamatu dake birnin Gaya a jamhuriyar Niger ta bayyana cewa kishi halas ne amma irin wanda wasu matan ke yi mai tsananin zafi ta bayyana shi a matsayin jahilci da rashin wayewa Shin Salamatu ya ake kishi
7: kishi kai wanka ka sa abun da kishi ya kabata da shi sa a jikinki ta gani inda huwa mijinki ya baki in kina da kuɗi kara ki abinci mai kyau ku ci ita ma da kanta ta ci alfarmarki kenan kun gani wannan duka hankali ne ake ja ki wanka mai gidanki ma shi da kanshi in ya zo tun waje kamshi ya buge shi in ya zo cikin gida ga ya ga kin yi wanka ba kwano anan ba zane anan ki tarere mijinki wallahi ba boka da magali za su sai soyayya mijinki su sa gare ki ba ke zaki bide shi da kanki
5: ga Aisha da tace tana da tsananin zafin kishi a cewarta ta dauki matakai akan zama da kishiya amma ba na cutarwa ba
8: kin san ni irin nawa kishin gaskiya ina da kishi magana irin ta gaskiya amma ni nawa ba wai wanda zan yi ne din in cutar da rayuwarta ba babu wala da ita ba na shiga huruminta kar ta shiga hurumina tsakanina da ni da ita amma ya kama ma sai dai gaisuwa amma bayan wannan ne gaskiya ba na cutar da mace din ina tare da wadda ina da kishi in ce a'a zan cutar da ita ko ta hanyar biyan bukai in cutar da ita ko kuma in ce zan sa miji ko ya sake ta ko kuma in ce ko ita alatilis ne dai kawai ni sai ni zai saurara a'a ba a haka don akwai mutuwa kana yi kana tunanin mukuncinka kishin ya zama dole ne za ka yi amma kana yi kana tunani kuma yawancin kishin ni na fi yi ne da mijin nawa ne zan iya kokarin in nuna mata cewa ni fa gaskiya ba ta gaba na amma ma yi hakurin mu zanna gida ɗaya da ita ne ma ba zan iya bane saboda ni in ma muka zanna gida ɗaya da ita ne zan cuto kin gani ba zan taba ka ba amma kullun zaki same ni ina karewa kaman kudin guzuri saboda hankali na ba kwance yake ba wallahi daidai da waya wannan ba na son ji suna yi suna dariya ne sai ji wani abin ya tsaya min anan saboda zafin kishi
5: Bahaushe na cewa duk wanda ya haukan dokin zuciya zai sauka a tashar nadama kuma hakan take kasancewa ga wasu matan da suke barin bakin kishi na jan ragamar rayuwar su mace takan tsinci kanta cikin karewa a gidan yari idan tana da yara sun rasa wannan kulawar da uwa take ba ƴaƴanta sannan kuma ga haƙƙin rai akan ta da kuma ƴancinta wasu suna ganin cewa uwa uba ma ta rasa mijin da ta yi wannan gangancin akan sa Fatima ta ce wannan ba kishi bane sai tsantsar hassada da matan ke yi wa juna sai dai a cewarta su ma mazan akwai irin gudunmuwar da suke bayarwa wajen assasa irin wannan kishin
9: gaskiya gaskiya mazaje ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah saboda abun da ya sauyi wani duki shi da kuke gani maza su ne ke tunzura mata suke yin aika aikan da za su dawo su da na sani saboda mace karamin kokolwa gare ita mace karamin tunani gare ta ba kowace mace ce za ta iya mallaka kanta ba a lokacin da duki shi ya tunzuru mata ba ba kowace mace ce ba shi yasa maza dan Allah dan annabi ku ji tsoron Allah ku rinka mu'amalantar matayen ku san wani irin mataye ne wani irin kishi ne ke tare da su tunda ba ta yiwa ka zanna da mace ka ce baka gane wani irin kishi ta tare da ita ba zaka gane wagga irin kishin ta ga yanda yake wagga ita ma ga irin kishin ta yake ya kamata a ce za a bi abun nan bisa ta farkin da ya kamata a ce kishin ta zai kwanta ba kishin ta za a buzuro mata ba har ya kai kai aika aikan da bai kamata ta kai gidiyan ta ga dadan sani ba
5: Mata da dama dai na zargin cewa rashin adalci a tsakanin maza shine ummul aba'isin din tunzura mata yin wannan aika aikar. Malam Jazuli Garba Tarauni ya ce tabbas wannan zargi gaskiya ne, kana akwai babban aiki a tsakanin magidanta.
10: Kai mai gida kai zaka hada gidanka. Zaka iya kawowa yanzu ga ce kaso wacce abu. Zaka iya kawowa ka zo ka tara su. Ai duk a karkashin ka suke. Kawai ce to ungonaki ko ungonaki ungona ƴaƴanki ka kai balansa na abu ka ga ko da yaushe in zaka fita ko in ka dawo cikin kwaci hankali da wuya ka samu wannan rashin jituwar kaga kishiya tana kauna kishiya ta san samu fahimtar juna ba sa samun irin wannan matsatsalin
5: to shin ya za a tsaftace kishi a wannan zamani Aisha Abdulhamid ta mana ƙarin bayani
6: A mizanin da na dautsatsa ta ciyar kishi mizani ne wanda ni bazan cutar da ke ba ke ma kuma karki cutar da ni koda ku haduwar mu ba zai wuce Allah ubangiji ya sa alkhairi Allah ya ji kan mamaci Allah ya raya ba domin a zamantakewa irin wannan wanda ubangiji ya daura ya kula da mu shine shi wannan mai gidan namu ni kuma aka ce in kula da shi babu inda aka ce akwai wani primary assignment da aka ce dole sai abokanan zama sun majunan su idan har mun karanci juna muka ga cewa eh akwai abin da zai iya karuwa daga wannan tafiyan wannan tsakanin mu ne idan kuma hakan bai samu ba a hakan ma ya wadatar akwai matan da zaki ga suna ga yawa mazajin abubuwan da ba su iya dauka kuma ba da wasa suke ba idan suka ga maka misali na zamantakewa suka ce ba za mu zauna gida daya ba bana son mu hada kaza bana son mu hada kaza kai a gurin ka namiji sai ka kokarta ganin cewa kai mata wannan adalci saboda ta gwada maka cewa wannan abin zai dame ta ba ta son ta dauki abin da ba za ta iya ba So amma kuma zamanin da muka samu kanmu sai kiga ana tirsasawa mace dole sai ta yi hakuri da wasu abubuwan da ita zuciyarta ba zai dauka ba. Garin irin haka sai abin ya zo ya kawo sabanin da har ake samun irin wannan akasin.
5: Wasu da yana ganin cewa rashin hukunta matan da suka dauki irin wannan matakin a baya ko ma jan kafa a shari'ar su na taimakawa wajen ƙara samun yawaitar matan da suke hallaka abokanan zaman su saboda kishi. Sai mu ce Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu amin. Masauraro da haka zan yi salama da ku a cikin shirin abu namu na wannan lokacin a madadin abokan aiki da suka tallafa shirin har ya kammali ya zo gare ku musamman ma wakiliyarmu ta Gaya Ramatu Isa Wanke da wakilinmu na Kano Muhammad Bello Dabai ni Fauziya Dauda da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus

0: To Amin Fauzi Dauda ta fatan kuma shirin ya fadakar matuka. Masu sauraro za mu je ga Saluwa da Usman da ke kula da shafukan mu na sada zumunta a wannan rana don jin sakonnin rayuwar ku game da rahotannin da muka gabatar. Saluwa barka da wannan lokaci da fatan ana shagulgulan biki lafiya. Natka Najeriya shekaru 66 da samun yancin kai.
1: To barka ka da aiki Abdul Karim kuma ana ta bukukuwa daga nan ma da kuma shafukan namu na sada zumunta kuma tunda ma ka kawo batun biki bari in fara da wajen saboda mun daura bidiyo akan yadda mazauna Turai yan Najeriya kenan suke ta murna da kuma bayyana ra'ayoyinsu mabambanta akan shin ko Najeriya ta ci gaba ko suna ganin abin da suke so ko kuma yaya.
0: To madalla.
1: To baya ga wannan akwai manyan waɗanda suke neman takarar shugabancin Najeriya kamar Atiku Abubakar da kuma Peter Obi duka sun yi jawabai albarkaci wannan ranar kamar yadda shi ma shugaban Najeriya Bola Tinubu ya tunda safe kuma mun wallafa abubuwa da suka faɗa muhimmai mun yi musu tsakurai kamar na Peter Obi ma dai daga baya bayan nan ya faɗi cewa sama da 'yan Najeriya miliyan 140 na fama da baƙar fatara. To muna kira da su je su leƙa su karanta kuma su kalli bidiyon da muka daura musu Abdul Karim.
0: To madalla ka kyauta.
1: To idan muka shiga ra'ayoyi da suka riƙa wallafawa kuma akan wato waɗannan rahotanni da ka zama direba muka gabatar a shirin yamma zan fara da Adahir Zakin Soyayya Bilbaram da yake cewa ya Allah ka kawo daidaituwar komai a ƙasashenmu na Afrika, 'yan gudun hijira kowa ya koma mahallinsa. Wato ina ga yana magana ne akan wannan rahoton na Sudan 'yan gudun hijira da
0: suka fara Chad. Haka.
1: To akwai Abdulrahman Malam Muntaka Zandar, shi kuma ya ce muna yi wa ɗaukacin ɗaliban makarantun bokon da suka koma karatu a yau Alhamis 1 ga watan Oktoba fatan alkhairi. Allah ya sa a fara karatu kuma a gama wannan zangon karatu lafiya.
0: Amin. Yara kusan miliyan 4 ne ke koma makaranta.
1: Yawa, to lallai kaga adadin na da yawa.
0: Mm.
1: To akwai Rabe garin Malam Dahiru, shi kuma daga Zandar ne, shi ma a jamhuriyar Niger, yake cewa su yancin kai babban abin da suke so su gani shine na talaka ya ga ya mori abubuwan rayuwa shine za su tabbatar ƙasa ta samu yancin kai ta kuma yi walwala. Ina ga wannan yana maganar yancin kan Najeriya ne.
0: Ai tuntun masana sun sha maimaita irin wannan magana cewa shi fa batu na samun ci gaba ko yanci ana ganin sa ne a jikin al'ummar da ake mulka, ba wai ganin wasu katafaran ayyuka na abubuwa irin su gine-gine ba haka da sauransu, a fara gina al'ummar tukuna.
1: To ai ka gani. To kuma wannan shine ina ga ra'ayin shi ma na Niger. To kafin in dauko ra'ayin wannan hajiyar akwai Sale na Kano Bande da yake cewa komawar ɗalibai sama da miliyan 4 wannan makaranta muna taya su murna. Ita kuwa hajiyar sunanta Fatima Abubakar take cewa ni ra'ayina akan wannan rahoton ne na cikar Najeriya yancin kai. Wai shekara 66 kenan take ce da samu yancin kai. Take yawa tace ai ko dattijo ne yayi shekara 66 ya kamata a ce ya je ya huta, amma kuma yayi ta bugawa a rayuwa bai ga wani abu ba na sauyi. To haka mu ma 'yan Najeriya ba mu ga komai ba, mun yi ta buga kuma.
0: Ai haka Farfesa Tukur Abdulkari ya faɗa cewar yancin ma kamar babu shi, tunda hakan Najeriya da yancin nata aka ce za a kai wani farmaki kuma aka kai bata ma sani ba, kuma amma daga ba take girarin da saninta abubuwa da iri-iri ga sunan masana na muhawara kai.
1: To Abdul Karim kai in zan tambaye ka yancin kan Najeriya nan misali shekara 66 in ka kwatanta baya da kuma yanzu yaya?
0: Yanci fa ya samu fa malam. To karatu sako guda ne na karshe.
1: Akwai wani malam bare-bare zuwa bari in gargare da shi kuma tunda ma ɗai ka ce bari mu yi haka. Musa Malam Indu Tasi Unguwar Tudu da Magaran Salisu Wadam Tumniya Yakuba Mai Aski Badaraka Jikan Mani Ɗayyabu Umar duk mun ga sakonninku. Muna kuma godiya ku ci gaba da bibiyar mu a shafukanmu na sada zumunta.
0: Muna godiya sosai matuƙa da wannan ƙoƙari Saluwa Adamu Usman. Za mu kuma gare jana mu na Rihaya don jin labaran duniya zagaye na biyu.
2: DW labarun duniya. Dubban masu zanga-zanga sun taru a Kosovo a wannan Alhamis a mafi girman zanga-zanga da aka taba yi a kasar baki daya domin nuna adawa da hukuncin da aka yanke wa shugabannin tsohuwar kungiyar mayakan yakin neman yancin Kosovo guda hudu kan laifukan yaki. A farkon wannan watan kotun da ke Hague a kasar Netherlands ta samu tsohon shugaban Kosovo Hashim Tachi da wasu tsofin kwamandojin rundunar Kosovo. Kosovo na Liberation Army KLA uku da laifin aikata laifukan yaki a lokacin yakin neman yancin kai daga Serbia tsakanin shekarun 1988 zuwa 1900 tsakanin shekarun 1998 zuwa 1999 an yanke musu hukuncin daurin zaman kurkuku daga shekaru 13 zuwa 25 waɗannan hukuncin sun haddasa zanga-zanga a fadin kasar. Habasha ta rufe ofishin jakadancin ta Eritrea tare da umurtan jami'an diplomasiya 10 na Eritrea da su bar kasar cikin sa'o'i 48. Tana zargin Eritrea da wasu kasashe da wato da taimakawa kawancen 'yan adawa a rikicin da ke kara kamariya arewacin kasar. Matakin ya zo ne bayan fashewar wasu abubuwa a birnin Addis Ababa cikin dare. To da ƙarshen labaran duniyan kenan gare ka Abdul Karim.
0: To a gaishe ki Rejana Munir da labaran duniya.

Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afrika. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.